0: FM.
1: Usa Carlo, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang yang pa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Dili sa Santon Plus, Sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ato kay, dili magkukatulog o dayo. Magkamat mo, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: participate.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sisting din ninyo na eh, kay ang driver lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang yun sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sisting din ninyo, kamu lang katilaw para makita din ninyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM. XFM.
1: Oi, parik lodi. Krabias damgo na ko parik lodi, oi.
2: Bao ba? Usa ba de nang imong damgo de pare?
1: Parik lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oi niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
2: Oh, usya may problema.
1: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
2: Usya ilas ha.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: convenient payment terms. Og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa? Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Mga katropa, exciting!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM。
1: Usa kagabi ng uban ang duha ka ubog ug dinhi.
2: Pare,
3: exciting!
4: Mga katupa, exciting!
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One, Turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oh.
4: Asa ka nagkapalitan ni?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likuro niya mo kuhaan rin ang kabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Dutas Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang

0: FM.
1: Kapitan Lude.
2: Ura!
1: Utana ko pa.
2: Uy, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
2: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
2: Akuan. El Niño Misotoy.
1: Exciting.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadok adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: At ako, iskun pa.
12: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
12: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B! Ah, manako hinom.
12: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan. O ang akong sugar count, di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibili sa mga butika.
6: Send on Plus Coffee Mix.
7: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
8: Bili pa ka magkape.
7: Sa Plus Coffee Mix. Bila katila. May yung tulog, normal yung ihi.
8: Kumusta ang imong pagbaw?
7: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ako, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, nato pa kondisyon yung lawan.
6: Nalapin ka, itambalan pa ka, Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM。Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tulik sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good, ma. Ay, nauban na si papa.
1: Na, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pati si papa.
1: Pisot pag yun rin taon.
0: Dagawa, papa, eh.
1: Ah, na, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag lang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like good. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra ani lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Zantone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zantone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zantone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zantone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Zantone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zantone Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Zantone Plus Gold gamita.

0: FM.
1: XFM.
2: Oh, RJ, kumusta bang klase?
3: Okay kayo.
2: Very good.
3: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
2: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
3: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Worldwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariadto, magsigita ka tumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang naka-discover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: FM. XFM.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Asa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Kukisan! Bye-bye!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: FM.
1: Diba lugarong, niya to, a 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Gideon Garawiyo, taga na kong Surangabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon ko tol, na yung video nga di ko matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang multikar na kong mabalatian. Yun ang sulaya na doon ko sa Yes to Reality. Ibo kayo ang tapang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, ipakara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: NY. Sister
1: Pain. Si Michelle Dany, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week, dalisod, utindog, kay gamingod, akong tiil, laog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikdino kayo, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
4: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
4: Sao na?
3: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
4: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay, kaya akong pumati.
4: Katong mga parehan ako na senior citizen,
3: hinay na kayo tuhod siguro.
4: Sulayin ninyo yung
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayin ninyo.
4: Wala kani
3: ingon nga
4: binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo. Na, kaduha.
5: So, kat inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati
4: na. Mura ka ulian. Na ulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, na ulian.
5: So, kinig palit gani mo.
4: Ipalit na
5: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mang ko.
3: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Oi, Archie, unsa man ang F, ha? Kanig na sa imong card?
2: Kwan, Kapitan.
1: Unsa man ang F sa imong card, ha?
2: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
1: Abin akong perfect.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Grabe ka init. Ug tungod dinhi, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa Aselco. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high-power appliances.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Ura?
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dara

0: Cemex.
1: O di ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang a painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo. Monkeypox mana.
3: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauba na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: XFM.
2: Oy, master.
3: Oy, usaman ka.
2: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
3: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
2: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Santod Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santod Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santod Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Mission Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Balikan Nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaayo. Ako kinamingamon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano, mag-disorb ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sinta kong taba ang Santo Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom Santo?
4: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa galaw, misa ka isig pa tayo lodi. Sa usa ka bus, ug dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
3: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
2: Kunya, sabay mong ibuhat?
3: Naluoy man ko. Pero, wak mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay pulingkod Sir Michelle Hinas. Dito sa ating pong programa, syempre, hatin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampanin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
6: Ano sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong tax line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede niyo pong ipalo and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inayahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
8: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago.
10: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Umalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health, Health Info.
7: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka na matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, eh pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms sa pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay? So pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan ang tungkol sa pneumonia.
11: The secret of health.
6: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
7: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan na ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
6: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
7: Kasi nga, highly vulnerable sila.
6: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
7: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
6: Ayun. Ako, kabilang pa po mga kaibigan sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na change smokers kung tawagin.
7: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
6: Mm-hmm.
7: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh, nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
6: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
7: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
6: Parehas lang.
7: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
6: Mm-hmm.
7: Walang apoy. Pas mabango yung usok.
6: Oo.
7: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
6: Mm-hmm.
7: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila tapos walang additional expenses kasi mahal din yun eh. Kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
6: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan niyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent niyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano ma-prevent mo itong pagkakaroon ng itong uri ng sakit, dok. Ano?
7: Hmm.
6: So sa mga kabayan natin, ha? Gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin. Mas maganda po ano kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan at lalo higit, wala man lang tayong iinumin ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli. Ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
12: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pa pasyente na ano na dapat i-check up lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok, ano, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, oh, dok, wala akong pampacheck up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun, mga kaibigan, kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong pumakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran, mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating po mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano, dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun, mga kaibigan, para sa pag-control ng inyong mga sakit.
7: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, eh, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Okay? So ako at si Dr. June Alguizar, ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
6: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po na natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
14: Pangalan ko si Expedito Gagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan sa cookie mix. Pero yung dinig ko sa radio last meeting, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, tatlong bisis, minsan apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malamang sa isip ko, parang ang pag-inom, parang may sumasabit, o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako, try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman na sa kanila, sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumitsi ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi naliginin ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na nag-improve ng beneficyo niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Coffee Mix. Huwag kayong mag-atubili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5,
6: The Secret of Health. Ayan po, mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Dok, sa tagiliran, ano?
7: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Eh, yung bukol niya, ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, eh, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, eh baka wala akong pagkunan.
6: Yan nga.
7: So, okay na to na pakunti-kunti, eh, may benepisyo namang hatid. Yan. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay nyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
6: Kaya ka rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad, mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapalit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po atin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon, nako eh, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo ni Ibodok, na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo, ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh, how about yung iba na hindi ka kaya, ano, yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So, ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran, Dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh, masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
15: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
16: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
17: The Secret of Health.
6: Ayan po, mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effect sa ating pong pangangatawan. Dahil ito po ay nagtataglay ng monolaurin, isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin, ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan, ano? At ayon nga sa pag-aaral, ano? At ito ay based din sa experience, Dok, ano? Ng mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, mm-hmm, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurine, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santum Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan, mm-hmm, ano, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano eh, sanitizer, yung nabanggit nyo, mm, nakaraan dok, ano?
7: Oo. Noong unang panahon, talagang before the, mm, discovery ng mga modern antibiotic, mm-hmm, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Mm-hmm. Kasi nga, noong panahon na

0: oras, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
1: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
0: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam, mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
5: Ikaw, ako kagusigawa. Ako halo.
6: Daling, ayaw sa daling ko eh.
5: Sige.
6: Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
5: O siya man imo pangutana.
6: Kuan B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na B.
5: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
6: Da! Mabayra na lagi na ako eh. Exciting?
7: Exciting!
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: So, kung pwede, pwede pa lang. Pwede pa lang dito mga itaghimala, pero di man gina siya mga kuan binu. Actually, ang batasan mga nato is ka na kabalutang imposible, pero mga yagyapon tawag himala. Wala mang gihimala, sa tinuod lang wala, gihimala. Wala himala. Kung, linya mo na ni kuan, linya na ni Nora. Walang himala! Diba? Pero B, kung mutuo lang gid ka nga naagi para sa imuha, di na ka kailangan na magsigsalig anang himala. Kay naagid permanent na para sa imo.
1: Ooh! Welcome!
0: Welcome po sa itong programa karong gabi. Unang anong feeling na ako kay I'm so gamay today. Okay na ni? Or medyo dulit gamay? Okay, agi wide ni mo. Kaya pala, kaya feeling ko parang ano eh. Parang feeling ko, masyado kong malapit. Welcome sa taong programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban, ang inyong Disney Princess Bisaya version. Para sa Putahe sa Gabi po ang inyong Cinderella, inyong makauban, hangtod alas 11 karong gabi una. Magkuyog-kuyog kita hangtod sa katugon. Para makita daw akong kagwapo. Mo ba? Pero kanang siguro need lang ako tasan gamay ako ang bangko, no? Kaya mura feeling na ako kay kuano bud kay ko kanang gamay. Pero ang realidad kay gamay mangyud. Bito bioy 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ang inyohang number na pwedeng tawagan karong gabi una or pwede ninyong i-text. Since taod-taod, ang atoang Putahe Confession will be live because magdawat taog callers gikan sa Visayas and sa Mindanao nga magpagawa sa ilang mga gipangbati, sa ilang mga kasakit, or unsa pa man ang imuhang current status diha sa imong kinabuhi. Andam ko nga i-entertain ka karong gabi una. Sabot lang tahawe, badripay. Normal mo na, Cinderella. Normal lang man din ang mabadrip. Hala, sige. Sige, walay problema, ha? Basta kung unsa man ang imong status karon, kung feeling niyo mabugat na kayo ng imuhang gibati, ayaw lang yun pag duha-duha, ha? Duo lang yun. Tawag lang yun dayon sa tuang number 0945-443-5869. O pwede po kang mag-react sa tuang live karong gabi una sa tuang official Facebook page. I-search lang Palihog XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita makita karon sa official Facebook pages ug madungaw sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang atong programa ang gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Bi, bago ka matulog, bago kang magpahuway karong gabi una, mas nindot jud nga matulog ka padulong nga kanang presko kay imuang kalawasan. Kabantay ka nang bago ka matulog tapos kanang singot kayo ka, yung mahigda ka, murag lain kay katulog, no? Kanang murag kulang man akong kagabihon, yung murag lain, murag luod man. Seryoso, dili ko ka katulog nga wala ko'y panghimasa. Or, usahay manggod ka, dili mangpod sa malay-balay, gutog na, manggodpod ka ayo. So, kanang gabi, kanang padulong manghimasa, murag magkurog-kurog na daan. No? Pero kung feeling gid na ako kanang gusto gid na ako nga manghimasa ko, manghimasa gid ko bi ang sabon nga nindot po ilabi na sa mga singtanon kanang dali ra kay manimaho ang mga kilikili, nindot kaayo ang Santon Plus Herbal Soap. Makatabang ka na siya bi nga maalibyuhan ang mga baho-baho sa kalawasan, ilabi na sa mga bugason ang nawong, di ginamiwasan labi na sa mga abog-abog garon na mupilit sa imuang nawong. Nako bi, mag-cause na siya o ganang pimples. O, mga bugas-bugas. Pwede ni mong gamitin ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Naaka na siya antibacterial properties. Asa na mapalit? Mapalit na ka na siya sa mga duol na mercury drugstores nationwide. Actually, maskin asa ka nga butika nationwide, pwede kang makapalit sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ba, bakit palang Bakit parang talagang bingi ako ngayon? Ikaw naman! Ikaw lang maigo sa bola sa isa, dalungan daw, Bi. Kuya Panoy. No, bitaw, last day, we had our Intramuros 2026. Kana laging magpatunga man. Naigo sa bola. Pagka igo sa bola, in between of, naragin siya ka ng in between sa kung naong o sa kuang dalungan. Pitik, oy! Tawad-tawad kayo, ningit-ngit ang pananaw. Da, tumba lagi. Halo, oy, sa Disney Princess, ilang. Okay ra. It's part of the game. Pero wak ka bangon. Wak ka bangon, dayon. Duuya sa kahimtang, oy, wak ka bangon. Pero Bita, ang atang Sir BB question karong gabi una. Unsa nga kanta ang ga-describe sa imong status karon?

Ni wala na. Di miwala na ha. Pag-ibig mo. Ah, Diyos ko Lord. Uy, unsa may mga kanta nga na-describe sa imuhang status karon? Sama na ko, wala ko'y kwarta. Unsa may pwede ko sa pwede sa buha. Yun.

House of Manager. 김씨. basta kay... Nahirap po. Basta kayo sa pagkabalo na ako karong gabi una, wala ko'y kwarta, pero kamo diha, bahala gulay kwarta, basta na lang yung love life. Yuhaya, no? Pwede ninyong i-react sa to ang text line karong gabi una, 0945-443-5869. Balik ko na to, ha? Sorry. 0945-443-5869. O pwede po sa to ang live karong gabi una. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! May gabi diha ami, ting pahuway ni Moron, diba? Yes! Pero wala, dito na uso siya ang pahuway ron. Ting kung ano niya, ting extra. Ting sideline na ni Mommy Jacqueline Labis kapag kaing arong adlawa. May gabi imi, og di asay muha karon sa Hong Kong. Sa mga OFW nato nga naminaw karon, daghang salamat kaayo. Thank you! Ang status na ako karon kay mukha ng pera by the youth. Paano ba kantahin niyang mukhang pera? Mukhang pera. mukha ng pera. Sige, try natin mamaya-maya. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan. Advance happy birthday. Happy birthday! Hi kay Monski Aninyon Cuerpo. May gabi idea sa imuha. Second voice ka pala. Oh, galing mo. Did you? Sige, pakinggan natin itong mukha ng pera, dobe.

0: Mo day na ang mukhang pera di ay. Di ay ba? Junlin Rans, maing gabi eh.
1: Thank you!
0: Kwan siguro ay ang akong status karon do kay how am I supposed to live without you? Dobby? Or how do you heal a broken heart? Sige daw, atong itugtog, B, kung bagay-bagay din sa to ang heart, ako na lang, bibigyan salamat kaysa pag-type, ha? Dobby, itong tanawon, ha? Kung unsa ba ginaan yung kantahan ni, oh. How do you heal? Oh, ay, kung ingna nga, imuopo niya ang status sa imong heart, Ron. Moni? Sa kita, anino? No. Day ba? Oh, hilak na, oh, nihilak na. Uy, kaluoy sa baby, nihilak. Kalmahe, oy! Sige na. Sige, wak man ko kabalo sa status sa imong heart karon, B. Pero kung unsa man na siya, pwede ni mo na siyang itawag sa kwaon niya sa 0945-443-5869. Bibi Jow, ako ay, I felt so hot. Yeah! Igang! Di mo naman ka igangon, pila ka suga, guli na ka on. Grabe naman niyo. Sige. Kailangan dyan na mo i-turn on ang tanang mga suga ng budi kaya para makitaan gini niya ang beauty. Realidad. Kung ano siya ka nang, tawag ani. Wala ni siya yung mga edit-edit sa among naong, ha? In fact, di pa dulitan pagay na yung mga naong para makitaan gini niyo among mga... True colors! Wala gini din siya. But anyway, sa mga mag-asawa karon, kung unsa may status ninyong duha, diha, nag-away ba mo? Una na ba yung mga term nga ka ng, malaya ka na! Pinapalaya kita! Dili na mag-ingon na ha, away-away ra na, lalis-lalis ra man in taon na. Sa mga mag-asawa, bitaw karon nga gaaway, kanang wala ka buloon sa buhaton, bulag dayon. Ayaw, uy, istorya sa siguro mo, uy. Usa na man tao, bulag man dayon-dayon. Huna-huna, taon ninyo yung mga sakripisyo sa unang panahon. Tong kamo pa, nagsugod pa lang yun mong duha. Siyempre, kulang namang gina siya sa istorya because pagka mag-asawa po ang nag-aaway, usually, ano man na siya eh, kanang patag-asay mo o kanang garbo. Ma? Garbo versosa. At sanay gina siya. Pero as much as possible, isa dapat sa inyo ha ang magpaubos. Kami mga babae, di man guming, ano? Magpataas ka sa imong garbo, magpataas food me. Monyang, majority gid bitaw no, kanang ang mga lalaki na lang gid ang mag-adjust. Wala gid mo'y choice. Kaya kaming mga kani-realidad, mag-ini siya. Bidi, mag-ini siya ingon nga pag-cover-cover, pero ang tinuod bitaw, kitang mga babae, kung mag-inta ka ng ma-pride. Ma-pride chicken man ta. Diba? Ma-pride chicken ang mga babae. Oh, kung dili ka ma-pride chicken, bahala ka. Mas mayo no, dili ka. Basta ako member ko anong ma-pride chicken. Member ko, ana. Pero kung matunong po nga, ikaw nga ko ang mabana, importante nga kabalo kang magpaubos. Nge! Paubos na lang. No? Ayaw na lang patasan ng imuhang garbo versosa. Kaya lisod ka, IOB. Kung pride lang po ng istoryahan, bitaw po, no, paningkamot na lang nga, usa sa inyo ang magpaubos. Istorya mo, dapat nga transparent ka sa iyaha, dapat honest ka sa iyaha. Pero kung ang giawayan ninyo ang satisfaction sa matag o sa tungod kay kulang na sa kusog ang tuhod, hay, matadihaoy, pag matadihaoy, naatay solusyon, ana, naakitay Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, gigamagin na siya para both lalaki and babae masatisfy sa matag usa. Kapag ka po ang isgutan kay kakulangon sa kusog, ayaw kalimot be available na po sa mga pharmacies nationwide ang tag 85 pesos na Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
1: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Torbo sa Exipim, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Kay exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Nakaturbo puti ay ka?
4: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nice.
1: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Hi, naku! When you say nothing at all daw. Pwede di ay nangamudit na lang ka magtingog-tingog. Siyempre mo tingog ka eh, para mapagawas din mo lang imuhang magibati diha. Ang atang programa, gipaluyuhan gihapon sa ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Di kapag gagasolin na po ang atong isgutan, dili pwede nga mag-settle for less na lang kahan. Importante yun kapag gagasolin na po or kanang something na muamping sa makina ni mo, it's either motor or sakyanan. Pili apo ang magpagasolina or magpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa El Ilion Shell Mobility Station, sure juga nga di kalidad ang ilahang mga gasolina. Pang international ang brand, dili juga ilaron ana bi. Wala ka na siya yung mga additives nga makadaot sa imong makina. Ang tinuod ana, tabangan pa jud nga mamintinar ang imuhang makina sa sakinan or makina sa imuhang motor. Munang kung ikaw magpagasolina, ayaw gid alang-alanga ang imuhang mga gamit, kinahanglan jud na sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shell B is makita sa tibuok kalibutan, pero kung naa ka diri sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and duha diri sa Malaybalay, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic. Di ko mang saba sa oras. Basta kaya akong nabalaan, napa mo yung oras. Ha? Pwede pagod kayo na ninyong ibalik inyo ang mga nakaraan. Asa ha? Nara. Okay, tinga ko ngayon, di mong ginako, madungog ako ang tingog. Sorry na. Ang atang Sir BB question, gihapong karong gabi una, B. Unsa daw nga kanta ang ga-describe sa imuhang status karon? Pero before ang tanan, kabalo ko nga gimingaw na gid mo nga mga kwarta. Kanang gusto, kabalo ko nga gusto kayo mo nga mga kwarta karong gabi una. Then sige, tagaan ta mo og chance.
1: Exciting!
2: Welcome sa putaheng Eggs Crumbled Eggs. Simple lang kayo muhang buhaton, B. Naa kayo makita nga mga naka-scrambled eggs sa tubangan sa screen sa iwong phone. Imuha lang ka na siyang tagnaan kung unsa ang words behind the scrambled letters. Ang ato ang dapat na kinahanglan dyan nga naka-follow, naka-like o naka-share ka. O para po sa mga namino karon silang tagsatag sa kamang radyo, pwede po mo nga mutagna biha. Simple lang, inyuhang tagnaan ang 34 letters. Again, 34 letters. Ang atang jackpot price for tonight, it is now 425 pesos! Hala! 425 pesos na. Kasi buhay mo hatag ana ni Yamsko. Wala mo hatag ana sa imo. Ang inguna na nga amount. 425 pesos na po ang atang jackpot price. Naana sa inyong screen. O, naa sa inyong Facebook screen. Ganong gabi una. Kung unsa ang words. Unsa ang words? Unsa nga mga, unsa yung mga letters ang involved anang scrambled eggs. Nadiha, nakabutang nagidiha, ikaw na ibahala ana. Kung ikaw ang makatag na o kung feeling ni mo nga tama gintong imuhang ginahuna-huna, i-text ko sa 0945-443-5869 or pwede po bing imuhang i-comment sa to ang live karong gabi una. Mayang gabi po kang Monski, anin yon, kuwerpo. Ano siya nga, heaven knows, ni Rick Price, mauna ang ako ang status karon. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Luya, uy. Pagaw. Gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
3: Thank you.
2: Dili gina siya mawala sa live, naagi na siya permanente.
3: Thank you.
2: Salamat ka, IOB, and hope to see you pohon-pohon. Hi kay Armand ng Bohol.
1: Thank you!
2: Glenn Tumaki ng Poblacion, Cordova, Cebu.
1: Thank you!
2: Request kog song, may mga namumula. Alam mo, kailaan ni kanta hagid ay. Sorry kayo, ha? Uy, belated happy birthday. Di ay sa to ang katropa, no, nga nag-birthday at tumiaging adlaw.
1: Happy birthday!
2: Belated happy birthday, katropang Jonathan D. Soriano.
1: Happy birthday!
2: I wish you all the best. I wish you all the beautiful things in life. Unta nagustuhan ni mo tong amuang pictures na mong gihatag sa imo. Hinaot unta nga magpabilin kang guwapo gihapon hangtod sa hangtod.
1: Oh! Happy birthday!
2: Charot. Hi, Cinderella. Si, kisa ni? Ako di ay si, kisa ni? Ha? Huh? Ako na ay sikuan ng... Huh? I'm still here listening and waiting you here at Cebu City. Si Architect Elmo. Napuno naman tag Architect Ani. Hello! May gabi diha sa inyo, ha? Salamat kayo sa pagpaminaw, ha? Sa mga nag-biyahe pa karun, oh. By Maki. Saan ni? Love song ni? Kung love song ni i-play na ako, pero kung hindi niya siya love song, hindi na ako i-play, ha? Kaya nga kung gina-play lang manggid bi, nanaon ako, ang gina-play lang manggid na ako, bisa ko ang time, more on love songs lang ginta. So, dili ko nag-play o, ko, ha? Sorry, hindi na ako. Dili na ako siya pwede i-play bi, ha? So, pag-request na lang kung anything na love song, dili siya love song, ano siya, medyo may pagka-rock siya gamay. Mga mellow lang. Something na panggabi ato ang gina-play karong gabi una, biha. Oh! 0945-443-5869 ang number na pwede ninyong i-text taod-taod. And welcome po mo niya taod-taod sa to ang live putahe confession. Kung asa pwede, good mo nga magpagawa sa inyo hang mga gipang bati sa dughan. O, lingkod na, plastar na diha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay unya taod-taod, magsugod na po nga to ang live putahe confession. Once again, 0945-443-5869 ang number na pwede niyong tawagan. Plastar na, lingkod na. O, gunitin na ng kamot sa imuhang katapad. Kay taod-taod, magsugod na po ang ato ang live putahe confession. Dili gihapon sa XFM Network Philippines.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy. Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: I will never stop loving you, Gilbert. Minut ni siya nga yung ikanta kapag tawag na nagod mo ka na more special event with your special someone. No ka na nag-date mong duha tapos inunin mo siya nga I will never stop loving you maski masaad-saad na puntaan ni. Pero bitaw, ayaw kalimot na all the time, dapat imuhang yung i-remind ng imuhang partner na siya giring imuhang love. Wala gi kay lait na i-introduce ayang life. Kaya naga na siya i-introduce sa imuhang life, niya mingon siya nga blessing sa iyang life, tagain na lang po na siya blessing. Tagain na siya blessing na i-kuan, o, ipamit siya puhon-puhon as soon as possible sa Ginoo. Welcome sa Live Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede mong makatawag sa kuha. Abri na po ang ito ang linya 0945-443-5869. Balik ko na ko ha. 0943-43 naman. 0945-443-5869. Mukha na siya ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Just if in case na need ni mo o someone nga mapagawasan sa imuhang gibati. Ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Ayak kita pa rayon sa unahan. Hangyo mismo ang ginikanan. Murag man siguro klase. Nay klase ug maoy. Kamunay bahala nga mag-guide sa inyong mga anak because there might be words that are not suitable for the young babies. For the young adults. For very young audience. Anak na lang siguro. Kay basig malain mo na. Basta kayo din na siya pwede na yung mga words siguro na basig maingon sa taong mga caller karong gabi una na dili pwede po sa mga bata nga naminaw. Before tapadayon sa unahan, I'd like to introduce to you our rated SPG nga program, ang Live Putahe Confession.
1: Usap nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini yawa, haskang yawa agyon.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!
0: Welcome once again sa taong programang Putahe Confession. Once again, 0945-443-5869. Tawag na kay abrihan na po nato ang ito ang linya karong gabi una. May gabi po kang Tristan Wyatt Gulay.
5: Thank you!
0: May gabi usab kang Mars eh, magaling na naminaw karong sa ito ang programa. Always yun na siyang paminaw. Thank you kay Mars eh.
5: Thank you!
0: Junlin Ranz, may gabi usab. Thank you, gid kaayo. Hala, oy, si Junlin Ranz, sa Judoy.
5: Thank you!
0: Ang sanin? Ang sanin? Heaven knows. Heaven nga nainos? Hindi si Arman ba kay si Pat? Hindi si Arman. May gabi, Arman. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kaganina. Sige, mag-miss school ka ron. Sige na. Pwede na mong manawag, ha? 0945-443-5869. Kay, mas gawa po, mas tsada dyan, Bitobi, kung halimbawa na kay problema, mas gawa po yun na imuha na siyang ipagawas sa strangers. Kaya mga strangers man yun, tested and proven na dili yun na ipanabi ang imuhang mga problema, di ha? Kaya yung uban din, ha, abitaw, no? Kaya nang labi ng best friend ni mo, ala, ipanabi, yun ka doon, bahala ka din. Hello, maayong gabi.
6: Hello, may gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni Palihog?
6: Ang imuhang pinakagwapong listeners sa Lensu City sa COVID non-visually impaired entertainer incorporated.
0: Ala? Ala? Mark?
6: Yes?
0: Yes?
6: Yes?
0: May kumusta naman ka, uy?
6: Uy, sister, nga babae na kulon.
0: Uy, nganong-nganong naingon-anak magkalit.
6: Uy, sige naman, pagpasakita na ng mga babae. Uy, may pagmababae na lang kung bakit. Para kita na po yung magpasakit.
0: Kanusa naman po ka. Nga nung nasakita naman po ka, balita na ako last time. Muraga, okay pa kayo yung mong love life. How come nga nasakita na po ka, Mark?
6: Wala yung naglibog ko.
0: Nga naman?
6: Mag-confess na lang ko.
0: Sige, wala yung problema. Go ahead.
6: Sir, naglibog ko ba kay? Na ko yung girlfriend ron? Taga Sambuanga. Kung gaya pang bigyan ka ng blind. Kung niya, kung ang problema ba kay? Kami na, dahil sa kumunikit pa sila sa iyahang ex.
0: Uy. Dabi?
6: Amo na siya nga. Naglibog ko di ay kung nauna ko ano siya nga. Like, no, nag one month naman mo, one month. And, ilan na ba ka date? 6 days?
0: Bata.
6: And, okay na niya. Ano, okay lang siya, but, lalang lagi, na, naglibog lang pa kasi ako pag i-love ano or ang ex.
0: Tepo sa, kano saan naging ka mo?
6: Yeah?
0: Kano saan naging ka mo?
6: Last August 1.
0: August 1?
6: Yes po.
0: Ah, so dapat, nag 1 month na mo at itong September 1.
6: Oh, nag 1 month na mo.
0: Oh, kano saan lang niyo nabalaan na nag-communicate pa na siya sa iyahang ex?
6: Katulang ko, Andy. And hapit na mahuman ang August.
0: Yun, saan niyo mo pagsakop?
6: Ano ko po sa kasend na ko sa Zamboanga gihapon katong ginganlan ako Vincent. Ang babae daw kay balik. Ano mo gano'n sabi ka na nag-training niya siya o masag dito sa ABRC. Kanya ang lalaki is yan ang morgana sa boarding house daw balik. Gina-train niya dito nga mo. Naunsag independent ang blind. So kay katong boarding house sa lalaki is dool na magtindahan. So mamasangil si girl na magkapalit na si Onsa para lang ang makakunyamitate siya. Kanang pero maka magili ko maka salig sa iyahang pot ba nga wala na daw ko na siya love. Kanang murag like friend na lang pero murag makaduda mong good day kay kanang like the way magchika di ginawala ang iyahang ex.
0: Ah, so murag, kumbaga bukang bibig niya sa imo ang iyahang ex.
6: Yes po.
0: Dobby.
6: Kanang mo ganit ko siya mo. Kanang naglibo ganit ko kay. Dawi mo magchika. Magchika man niya about sa mo ang life. Pero i-compare gida niya nga. Lahi ragid ay kaniya. Kung nga, anong siya pa mang good?
0: Tapos sa ginaon sa kanya pag-compare, like maingon siya nga, mas okay pang ihang ex kasi sa imo, ha, anak?
6: No, anang dawi ka nang dawi, sa nga kay, lahi mangod ko nga pagka, ano kay, like mag-istorya ni, kanang masad siya kay, ganito na lang siya kanang like, mag-guitar lang ko, dahil nag, taga-anak ko siya o, time nga i-explain niya ang problema, dahil ma-explain niya din after anak mo, ano din siya nga, lagi ka sa akong ex, ay kay ikaw ka nang marag mas lamang lagi daw sa iyahang ex.
0: Tumarag, okay man siguro kay, good thing man ang iyahang ginaingon sa imo, di man siguro siya maingon nga, mas okay pa man akong ex sa imo. I think it's a good thing.
6: Malang nga siya kung problema ka rin, Vicky, ka nang, okay na ba ka nga, pagtan rin ako sila nga mag-communicate sa iyahang ex. Ako gaselos naman gid ko, but ilang gid na ko maprangka sa iya, baka di ako gusto makapasakit niya na.
0: Pila sila ka bulan or tuig sa iyahang ex?
6: Almost 4 years.
0: 4 years?
6: Two years.
0: 2 years? Pildi man na ikamark. No? Usahay mga... Good Mark, eh, kinig prangka nga istorya ha. Usahay mo good, ang pinakadakong kalaban ni mo din ha, is ka ng ex nga, nagdugoy gid sila. Labi na ka ng ginatagaan, gani ka og rason nga magselos ka pareha ana. Wala dyan kay peace of mind ana, kay sige na lang man ugdudug hisgot about sa ex. Kapag ka mong na ka-move on ng usa ka tao, dapat dili na gano'ng maghisgot ang inyong ex. Gawas na lang kung inyong libakon.
6: Na-anagito sa tingin ni Agi Diki, na ano man ay part niya ihang ex. Nga, ano ganit siya nga, sayang lagi daw ko nga nang dibuhian pa sa ihang ex.
0: Ay?
6: Na-anag sabi.
0: Ay mo ba? Ay na lang anak, Bioy. Wala pa man din naka-move on. Bing anong gimo man ang ipatulan?
6: Hindi, kay... At first, nang good day, kanang abi na kong okay, ha? Ang nakabato sa good day, mauna iyang gitago niya. Kanang asahay, ahay kay, mo ang daily routine kay, kanang, labi nag-ilang training is, ako din na ang magpukaw niya at 4. Dati, at pag na siya matubad, kanang like, pagtawag na ko ng 4 sa morning, matubad na ginagayon siya. Kadali, sacrificial ko ba effort, ano, karon dito buke manawag ko niya kay sa hay nakabisi ang iyahang linya dayon murag nakakaluiting ra ko then pag tubad kay for example sa nang matawag din ayun na din siya nga nabisi ang naan dayon naamat na atro siya yun
0: charun. Hala no, makakonsumisyon mo na iyon, Ana, Bioy. Pero bitaw, despite sa kung unsa man ang kulang sa to or unsa man ang naasa to, adili ba ito na deserve ng pasakitan ta ay? Kung gusto siya kag peace of mind, biyaay na lang na, Bi. Usay, daghan magdaghan manggid na, manggid nagurat para sa to, Aba. Pero, usahay mo ka nang ginapugos na lang natutong kaugilingon for the sake na dili ta mabakante, dili ta ma-idol. Pero pag ingon, Ana, ka nang ambot. Biyay na lang na, uy.
6: Nakuha namang good day kay ang ako ang first ng good army. Kaya nang bali, kaya nang ganyan na ako siya, kaya nang like, ganyan sag lang kung kuha ang karo, na, naabot mo na ganyan tayong day nga, kaya nang maroon. Ingan pa nila na in love na good.
0: Pero love na kayo ni mo.
6: Sa 100% din na ano sa 80%.
0: Asa man ng 20?
6: Parang sa cell, siyempre.
0: O di, nga nung dili man na ito padakon, nga nung dili man lang 20, ihatag din mo siya o niya 80 sa imong kaugalingon. Ba? E parihaan na, wala man kanya ginasuklian o tama. Eh, ala nga, magpalayon gihapon ka nga. Dili man punta ka ingang ginabinuangan ka, pero kapag ka naman kung kaya respeto sa imong partner, di na ka dapat magsigig kontak sa imong ex.
6: Nagana-diki. Ngayon ganit na ko siya nga. Wala pa gito na kamuhon sa imuhang ex nga. Ngayon siya nga, totally healed na lagi daw siya. Nga, ngayon, di-try din ako sa attempt nga. Kung nakamuhon na ka-i-block daw. Wala mo gyapon niya gi-block.
0: Anong kabalumang ka nga? Wala niya gi-block?
6: Kaya mo gyapon na gi-connect. Nag-gyapon ako ang kanang like, ang connection na daw nga. Gyapra gyapon sila.
0: Na. Ayun na lagi, ayun na lang na si sugo-sugo ako kung sa'yo mong gusto nga mahitabo. Biyain na lang na dito. So, hindi lang mabito siya ang babae sa kalibutan, Mark.
6: Dito, no?
0: No, daghan kaayo, kabalo ka. Dili nila deserve nga imuha silang panggaon. Ang deserve din na, or deserving din na ang moment is, kanang taong nga, palangga ka, maskin pag dili nimo palanggaon, palangga lang gihapon ka. Kalingin ko na anang manggod ka pa, baby, salig lang manggod na tungod kay, maski yun sayang buhaton, kabalo siya nga dawaton gihapon nimo. Pero, kanangin ko na gani ka na mo, contact pa sa iyahang ex, nga wala naman untay mga lain na businesses, that's already disrespect. Disrespect na siya knowing na naapoy partner ang ihang ex. Nga nung wala siya respeto ato sa partner, di ba? Kinahanglan po niya ibutang ang iyang kaugalingon dito sa sitwasyon sa partner sa iyang ex. Unsay batiyon sa iyang partner o mabalan nga kontak-kontak pa dai sila. So kung unsay gibati ni mo karon Mark, ginabati po na karon sa babae nga partner sa iyang ex. Wala ka nag kino Sara. It's just that maiwasan nimo lang ingon ani nga feelings. Kinahanglan na nimo nga mugawas anang sitwasyon kay dili na siya para sa imo.
6: Ano sa tip? Na tip lang di ba di? Kani kani ihang ex. Na ipagkasipay pero parang dili gid siya makamove on kay mo pag yung lalaki.
0: Sado?
6: Na ay pagkasipay ang ex. Nagbutang mo na ikaw kung nag-date sila. Niya. Ito nga na gali ko nga. Kanyang bili ka sa kamove on, na cheaper mong kaha. No, ito nga. Ngayon sa mga topic ni ipipasita na lang, ikaw nang itching topic na lang gano'n ko siya. Ano siya nga. Saan na lang gano'n niya nga. Nang nag-compare na daw na siya sa iyong ex. Ina din ganyan nga. Nga adam ni similarity. Dawi daw nga maglambing sa iya out. Kapare-parehagi daw ni. Asal, ako mainsan siya. Dito kay lalaki daw niya. Kanang marag. Nakuan ko ba kanang marag. Naubos dito akong pagtanaw ko. Kagulo nga na ako nga. Ano na lang ba ko ba?
0: Daw bi, unsa may desisyon nung sa mong life karon?
6: Dependere kita ni Joy, unsa may inutabo ani?
0: Ayo lang kay pagkuan ha, busig ko pud ba wasing nga ma wrong ka din ha. Kanang i-love lang gid imong kaugalingon bi. Oh, kanang kung unsa may nahitabo, i-serve na lang gid na siya as lesson sa imong life. Pero dili nimo deserve na mugukod pa sa usa ka tawo nga wala ka ginagukod. Ba? Kabalo ko nga, it might be sad, it might be lonely, kay knowing na naanad na ka, for a month nga, naging ka mo, naging komportable na mo sa usag-usa, pero, be if she's not giving you the energy, na kanang energy you deserve, ayaw po lihatag sa iyaha, ang same energy nga, kanang gina-expect niya mugikan sa iyaha, kay, lisod ka, ayaw, bimura kag nag-beg. Ayaw na. Kabalo ko nga, dili sa yun. Kaya daghan nakikag mga pinagdaanan sa iyaha. You're thinking na siguro tagaan niyo mo og chance. Pero B, remember, cheater will always be a cheater. Kapag ka gusto na magbinuang pinaghang kina sila og kanang kung ang palusod, uluoy kayo ka kung mutuo pa ka. No.
6: So, para nang kanon doon ka na, para nang una ang good kayo. No, Moagi ra gid ng sakit
0: bisa tinuod lang kanang sakit ang magpa-strong sa imong pag-abot sa panahon sa karong ginalig-on lang gid ka sa Ginoo nga kanang ingon ana imong bation tungod kay tanang mga sakripisyo nato sa kinabuhi naa gid na siya kanang mga reward at the end of the day. So kung sa kasakali bi nga naminaw siya karon sa imuha, unsa man ang imong mensahe sa iya?
6: Kung love nang good to me, no? Anong, hope on ta, na willing ka, na masunod ka ako ang rules. Kay, wala ba ito kung nagreklamo sa inyong mga rules? Like, yan sa inyong mga iliganahan, ginahinahina, gipot na ko siya o biya. Nga, kung ang sa inyong iliganahan, yan may buhatan, gipot na ko. Kung willing ka, na, magpadayon pa ang ato ang relasyon. Kamama lang pala kung kung runis kayo. Kaya naramang gugayo. Kung nag-inhulto naman gugayo kayo. Kaya istorya tatapos. Kamama na itong istorya. Mag-communicate na ba sa inyong ex. So, meron. Paan gaayo ka ng awkward gaayo. So, ano lang siguro yun?
0: Salamat ka, Ibi, sa imong pag-share, sa imong problema karong gabi una. I will pray na ma-okay ka, ha? Pag-amping diha.
6: Request na lang gusto ang di.
0: Sige, Ibi, unsa man.
6: Ito, Paubaya by Moira Dilatore.
0: Paubaya. Grabe. Pwede Bisaya version?
6: Ayoke.
0: Eh, bisaya na to ni kay para kanang nindot ba. Bisan. Salamat kay sa pagsalig amping diha, Bi.
6: Salamat, Bi. Good evening.
0: Good evening, kaluoy pod oy. Kamo din ha, ayo mo sig binuang di ay taon bi kay dili lalim ang kanang bation sa usa ka tawo nga grabe gyud ang pagpailob para lang gyud nga maokay og malipay ka. Akong problema bahin sa pinansyal, bibi, kaya tagsara ko makatrabaho, lang parihara gitaan. Napod na akong problema, taon Arman. Ay, naku. Oy, para ni kang Mark, ha, sa Valencia City, Bukidnon. Para ni nga kanta sa imo, ha, I hope nga ma-okay ka. I-pray gid na ako nga ma-okay gid ka, bi.
7: Saan nagsimula?

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Live Putahe Confession. 0945-443-5869. Gihapon ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Pero murag late na, wala na, malate na tagamay. No? Mangawat na po tagamay sa oras. Pero ato gihapong basahon ninyo ang mga text, ha? Ang atong programa, gipaluyohan usab sa Turbo Men Enhancer. Kapag pampaligon po sa relasyon ng inyohang gipangita, ilabi na sa mga mag-asawa na sige na lang yun og lalis. Kinahanglan na ay pagsinabtanay sa usag-usa o ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer 30 minutes. Usa mo maglabing-labing. Para po sa mga asawa, nga dili kayo ganahan mag-inom og mga ingun-ana, pwede po na ninyong isagol sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lamian kay nga kape B. Oh, healthy kina siya sa kalawasan tungod kay aside sa kape na, tambal pagyod sa inyong mga balatian. Mauna, Bibi, problema kay usahay masuko man ang akong misis. Mauna, Bibi, ikaw ra akong sultihan. Oh, si Arman di. Ay, salamat kayo, Arman, ha.
3: Thank you!
2: Hello, maayong gabi.
4: May gabi, Bibi.
2: May gabi po. Kinsa ni?
4: Si Pedro Bibi, sabi na bista, Carl Bibi.
2: Yes po, unsa man ako ang maala... unsa man ako nung gabi una? Unsa ko yung kaalagad, Bibo? Ha?
4: Ako lang ikatambag gamay ni Mike Bito. Mike to Bino?
2: Ah, si Mark.
4: Oh, ako lang ikatambag niya ba nga? Oh, ay, di lang tao niya tagaan o love kayo itong may hanabi kay sasabot na ko ba mo, gihimo rin sa panakit butas ba.
2: Mm.
4: Niya, sa 100% nga love niya ba,
2: uh-uh.
4: Ang 90 ba, sa iyang kagalingon, ang 10% ato sa babae ba.
2: Mm.
4: Kaya dili, kung para na ko, ang iyang love, sayang kayo hatag niya itong bayhana kay gipakaway bili man siya ba. Kaya nga nung sa matag-istorya nila, ilakbit mo na iyang ex. Sa side ni Mark, sakit na sa iyang part.
2: Kaayo.
4: Oo na. Ako na ikatambag niya, Bey, nga. Kalang 10% nga ako ipahatag niya.
2: Mm.
4: Pag humana ang 10%, paubos pag ina, Bey, doon, buhian na lang niya, Bey, around this time of consumption.
2: Bitaw sab no kay murag kung palang padayon gihapon siya tungod kay gakasayangan siya iyang kaugalingon naman pud gihapon ang magantos
4: kun may magsapyan niya basin unya noon og mabot sa point nga makahimo sa batis iyang kaugalingon
2: mao gani
4: na ako lang i-tambag mo noong March nga buhiin ang bihana dong ya ampo nga kanang gibatin mong lab niya mawa wala dayon nimo kay dili siya angay nimo tagaan sa imong lab.
2: Mm-mm.
4: Kay gihimor gikan ano yung panakit butas wala hapang ka na kung istorya ba niya dila na kayo tasun ba kay gamay na kag oras. Tanara ba yan na dagang salamat ba
2: salamat kayo B amping and good night ha.
4: Eh, ikaw sa diya, amping sa biyahe, be. Good night, diya, be.
2: Good night, be. Oh, siya. Tinuod, bitaw. Oy, Mark, naminaw ka, ha? Gitambagan in town ka. Oh, para rapod na siya sa imo. Wala, gimme magatambag, di. Para sa mong kaugalingon. Sa may makuha na ako, ana, oy. Pero, Mark, bitaw, ka nang, makita na gintag tao nga ka nang ihatag sa tuwa ang deserve na to nga enerhiya, deserve na to nga love, deserve na to nga respect o pag-amuma. Again, dili nimo kailangan ipugos ang imuhang kaugalingon sa usa ka tao nga pugson pa nimo para mahalon ka. Love is not kanang tawag ano oi, dili man siya dapat gina-dictate ang gugma. O ang gugma bikay ihatag ra gina siya sa imo kung para na gid siya sa imo. pag ampo lang gid Mark, ampo lang gid bitaw Mark nga kanang giyahan ka o kanang tawo nga ihatag pod sa imuha ang deserve nimo nga love. And then sometimes dili pod pwede nga siya lang ang perminti nimong sundon, dili pod pwede nga ikaw perminti ang sundon. Kinahanglan you guys meet halfway. Kung unsay desisyon niya, unsay desisyon nimo, kinahanglan mag-abot mo sa tunga. Kay dili pwede nga ang isa sa inyo halang gid ang dapat masunod. Kay kuan namang na siya kanang murag sa tawag ana oy. Na term ana eh, dapat ako ang masunod ha. Dapat ako gid ang dili na pwede. O dapat nga oh, one-sided. Dapat nga kamong duha gyud magkita sa tunga as meet halfway. Kung unsay desisyon niya, desisyon nimo, dapat magsabot mo, dapat nga dito sa tunga mag-abot mong duha. Dili pwede nga mga ibabaw ang iyaha, dili po pwede nga mga ibabaw ang imuha, dili pwede nga siya perminti imong sundon, dili po pwede nga ikaw perminti ang sundon. Dapat magkita gid mo sa tunga nga mag-abot ang inyohang parehas nga desisyon. Nako bi wala na magitay igong oras, sige lang ugma na pud puhon, iandam lang ang inyohang mga kaugalingon. Kung dili mo ganahan magtawag, gusto ninyo nga basahon lang ang inyohang mga o inyohang mga kaagi, pwede ninyong ipadala sa tuang official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Sundan po para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i. Ah.

0: XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Pues sabremo que isali stali mo nesta pelea.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita o glikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Si Risita, basay. Mag-18 na karong July 7.
23: Katong wala pa
2: ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta unsa may ginabati nimo sa una?
20: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
2: So sa una hingapi jud ka, wala pa nimo na ilan lang sa 12 kape.
20: Kas gamay pa ko, sir. Kape na gyud na.
2: Kape na di gamay na magkape sa sagadlaw.
20: Na katulo, na kaduha.
2: Sukad pag inom ni man sa 12 kape mix, unsa may ginabati nimo?
20: Mura ka ulian, na ulian ba ya, sir?
2: Katong half dose imo.
20: Oh, na ulian.
2: So kini palit gyud nimo.
20: Gipalit na.
2: Ubay-ubay o upat ka box. Tulo ka box nga Santo Tomas Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
20: Ni arang-arang lagi ang kutukot sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po no kaya ko kayon mong
21: kape na ka. Coffee Mix.
22: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Iga Smart City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
3: Ayo. Patuloy na wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ang sagot ka, God. Dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik tapos, Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Sau una, putut ca iuco? Sau ca gena mină cu XFM? Hala? Ni tanca go?
2: Wow!
1: Bidau bi? Bila kali kay inches ni nga ku ang takong kay murang pang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy, baba mo di ha init pa. Baba mo di ha.
3: Exactly.

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rin ako matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday rin ako.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Dentum Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangako. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Kiss FM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka diya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: sa XFM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyob. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oblig ko'y uya, boy. Exciting.
2: XFM.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
1: Tama,
2: dahil
1: Doc.
2: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam ng panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede niyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? So, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboanganyan na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman.

0: Man, ito pong sakit na ito, Dok, marami din sa mga kabayan natin ng nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po nga tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Nako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
4: Ayan, magandang tanong yan, ha? Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Diba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat.
0: Oo,
4: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw, yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
0: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
4: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo mix, na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagko-cause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na. Yan, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
0: Mm-hmm.
4: O, para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
0: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Doc, nakakapacheck up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
4: Oo.
0: So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
4: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner?
0: Mm-hmm.
4: Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan.
0: Mm-hmm.
4: Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
0: Mm-hmm.
4: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin.
0: Mm.
4: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami siya sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, diba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
0: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, merong mga, may guidelines ka dapat na susundin,
4: yes,
0: especially to your food.
4: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
0: Ako.
4: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid.
0: Mm-hmm.
4: So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo.
0: Mm-hmm.
4: Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
0: Mm-hmm.
4: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
0: Mm-hmm.
4: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng mo. So, para kang naglagay ng sili sa
0: sa balat.
4: Sa balat mo.
0: Na may sugat.
4: So, talagang magre-react yun. Although, it can help, pero matindi yung pain.
0: Nakaka-irritate.
4: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan yung iba hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap diyan kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
0: Yun nga.
4: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
0: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas.
4: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
0: Nako.
4: Oo, may mga
0: kasi
4: tao
0: merong
4: kasi.
0: Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas kumbaga nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
4: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
0: Naku.
4: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
0: Akala
4: pero
0: natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
4: Mm. Yung cycle kasi niyan lalong ano eh
0: in the long run pala
4: patindi eh.
0: Nako.
4: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan yung fuel tank mo.
0: Oo
4: yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
0: Ayan na. Ayan, sa mga kababayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, no, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, eh hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioner na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
4: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi lagi mga sinasabi,
0: yes,
4: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bacteria na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
0: Okay yan, so mga kababayan po natin ha, pwede kayong mag-take ng atin pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa atin pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira ano, yung protective lining dun sa atin pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa atin pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa atin pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano, para ma-balance naman yung acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yon, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health!
0: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po munang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
6: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
5: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
6: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Atako si the long breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Mm-hmm. Nataranta ako, na-stress ako lalo, dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So nakahindi niya ako masagot ng direct.
5: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
6: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
5: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
6: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng itong paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
5: Apo.
6: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitik ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule lang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na ng dudo ko. Di ba, okay. Badma, ano, kasi dati matigas eh. Opo. Ngayon, ang lambot-lambot kaya ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko, syempre, sarili mo, di ba? Dati, ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
5: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
6: Yung maliit na maliit na lang sa awa ng Diyos.
5: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
6: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat yung ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
5: Okay.
6: Para ako kahit nawala namang bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon, masiksi na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
5: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am, edad, at saan po nakatera?
6: Norlin Reyes Orota ko, taka Molino Bacoor. Tapos, 60 years old na ako ngayon.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang call center agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas, pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Theme Lance Pharmacy. The Secret of Health.
0: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
4: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
0: Ayun.
4: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang inihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba eh, na-adi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha, para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
0: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
4: Yeah.
0: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
0: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa, bukas po muli magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algy Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakurati ra gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: Exciting!

0: sur XFM.
1: Par, par, alam mo, par, pakurati na ko ng hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
2: XFM.

0: Exciting,
1: exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas, mga katropa, mayong buntag kanatong tanan. Atong oras, mga katropa, alas 5:07 na sa sayong kabuntagon. Once again, mga katropa, mayong buntag o happy Monday na usap.
2: Ayaw!
0: Paita, no? Monday naman po di ay. Hapit na yun, matapos, mga katropa, ang kining... wala pa, no? Wala pa na ito katunga.
2: Ayaw!
0: Murag, excited naman kayo tang kinibang matapos. Medyo naigo ta sa tining panahon, mga katropa. Medyo gisipon ta gamay, no? Pero muna nga, kinahanglan yun na ito, mga katropa, ang pag-inom og santon vitamin C. Kaya gani, bisan no, doon na natay ginatake ng mga produkto gikan sa atong company, ang atong santon vitamin C and santon plus gold. Dili yun malikayan, mga katropa, nga maigo yun gihapon kita sa mga free radicals. No, nga nagapalibot sa ato ang kining palibot, mga katropa. Labinas kahugaw sa hangin. Ha? Dugangan pa sa stress, mga katropa. Muna nga usahay ang atong immune system, mga katropa. No, dili makasugakod sa pag-fight sa mga... kining ginatawag nga free radicals. So ang free radicals, mga katropa, mo kini mga anaas kahanginan nga mga nagahatag o sakit, no? Klase-klaseng mga virus, mga katropa, nga naghatag og sakit sa muhatag og sakit, no, sa atong kalawasan. Mao na siya, mga katropa, kinahanglan gid nato ang kanunay nga pag-inom. At this one lang, bisag maigo ta, di gudingon kayong matamaan ka ng sobra.
2: Ayaw!
0: si Tango Olang, good morning, Sir Ray, watching from Bayawan, Negros Oriental. Kanunay yun na ito ning makauban na karon si katropang si Tango Olang. Ingon man usab kang Lina Pataho. Good morning, Sir Ray. Pa-shout out sa tanan na labi na sa mga silingan. Diri sa Purok 2E, Barangay 5, San Francisco. Kanunay na minaw sa exciting Pilipinas. Salamat kayo, katropang Lina Pataho. Ate sa kanunay, no, ikaw nagapatugtog diha sa imuhang gadget. Masilingan diha, makadungog po sila sa mga impormasyon nga itong mapaabot diha kaninyo. So mga katropa, murag wala ta karon sa kahanginan, if I'm not... wrong, no? Sa

Infong akong na nabasa. Wala ta sa kahanginan mga katropa sa 91.3 pero anaa ta sa 95.7. Tungod kay dunay mga technical error mga katropa, technical problem nga di gyud pud malikayan. Susama ra gyud na sa atong kalawasan mga katropa. Nga kung wala tay kuan, wala tay pagaimnon. Amunay giingon mga katropa nga good luck na lang gyud. No, kung dili ka mag tawag ani. Dili ka mag tinarong sa imuhang pagprotektar sa imong kalawasan. So, murag karong adlaw padayon pa kini nga effects mga katropa para nga ugma, no, mabalik kita sa kahanginan sa ato ang frequency sa 91.3 mga katropa. But anyway, sa ato mga katropa nga nagapaminaw karon sa 95.7, good morning ug maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Maayong pagpaminaw ug maayong pagparikaysikay sa atong bati ko na agyod ron halos sa mga kusina. Kung wala man galing sa kusina, naas kadalanan, labi na kining atong mga amahan, no, labi na sa mga amahan nga nagpaningkamot pinaagi sa pagpanginabuhi sa kining driver, no, tricycle driver, unsa pan klase nga gipang driver maliban sa gidriver nga kadtong naa sa kama. Okay, og kadtong naa sa kama nga gidriver lahi pud to siya nga sakyanan. Pero kadtong gidriver nga mudagan sa kadalanan, katumoy mga katugid mo'y kapoy. Gloria Malala Apilo, good morning, Sir Ray. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed Monday, Bayugan City, Sheridana. Wow. Salamat kayo, Nanay Gloria. Usa sa atong mga suki nga tigpaminaw. O usa sa mga suki nga atong nahatagan o kalipay pinaagi sa kadaugan, no, sa mga raffle nga atong ginapahigayon diri matag karon og unya. Oras ato mga katropa, alas 5:14 na. Kini nga oras atod kanato sa ato mga produkto gikan sa Yes to Health, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ang ato Santon Gold Coffee Mix mga katropa mapalit kini sa tanang butika nga Mercury Drug, no. Napoy ubang mga butika mga katropa nga nagabaligyaan eh, pero gusto ka og sure mga katropa, mapalit ni mo siya sa Mercury Drugs.

0: Ingon man usab ang ato ang premium D3 mga katropa, ang ato ang kape usab gihapon, premium D3 coffee mix. Dunay capsule o dunay kape. Once again mga katropa, mayong nga pagpaminaw sa atong mga kahigalaan. Gana ang karon sa ato ang social media. Hinaot nga ang inyohang kabuntagon karon mga katropa, diliingon nga kanang pressure. Diliingon nga kanang burden alang kaninyo ang pagbangon sa sayo sa kabuntagon. Pasalamatan nato ang kahitasan mga katropa tungod sa iyang pagkamaayo kanato. Labi na nga sa tibuok kagabion, gyatagan kitas ka tiunay nga pagpahulay mga katropa. Unya iyatang gipukaw ni ini nga sayo sa kabuntagon aron dawaton ang bag-ong adlaw, bag-ong paglaom og kabag-uhan sa atong mga binuhatan. Ang matag adlaw mga katropa nga atong ladawat, ha, usa kini kapahinumdum kanato mga katropa nga gyatagan kita og laing opportunity nga bawion ang mga kapakyasan sa atong mga oras og kinabuhi. Muna nga be thankful, be grateful, no? And ipadayon ang pagkamaayo mga katropa labi na sa atong isig katao. Okay, bisan na doon na kita, gisagubang karon mga katropa nga mga pagsulay, ano? Labi na kinibitawang kainit sa panahon. Unya, gidugangan pag yun ining problema sa Indonesia mga katropa nga naka-epekto o sabdiri sa ato. Bati na ako mga katropa, murag naigo, naigo kuhani sa haze mga katropa. Kay ang akong mata, medyo katul. No? Pero gaino man noon ko o Vision X Plus. Pero kinilaging naabitaw ta sa field galakaw la, gabiyahi. Unya, wala tay kuan ba? Wala tay protection bitaw? No? Unya, ang hangin ba ya? Gamay nga kuan na, lusot yun na. Nasamot na kay biyahi ta motor. No, walay helmet, walay kuan, sunglasses lang. No, murag naigo mo ni ako nga paminaw mga katropa, murag naapektuhan ta. Naapektuhan ko sa kining his mga katropa. Kay sa akong pagpanubay, sa pagpangutana na ako kang Sergio Sulit, usas mga... Usa sa ato mga higala diha sa CDRRMO nga matud pa niya kanang ato mga natimahuan bitaw kana bitang mabahuan ni mo nga para sa ako nabahuan makabaho pag diri San France makabaho kog sunog pag abot na kog bayugan ang ako natimahuan diri maor mang gyapon dito sa bayugan subodi na siya mga katropa nga naa gyud tay presensya sa kining ginatawag nga haze mga katropa o kini bitaw nga epekto sa sunog dito sa Indonesia nga napalid diri sa ato ang nasod mga katropa labi na nga ang Caraga region usa sa apektadong region sa Pilipinas nga naabtan niining maong haze mga katropa. So mga katropa, tong oras alas 5:19 na mubreak o natas makadiyot aron lamang ipahinomdom ka ninyo ang mga importanteng kaayuhan sa atong panglawas. Mubalik na ko mga katropa human sa akong pagbalik. Ato nang ihatod niya ka ninyo ang mga kasikas o mga informasyon nga atong nakalap sulod lamang ni atong Caraga region. Yan man usab sa ato ang mga silingang probinsya. Ay mo gawa mga katropa kay mo balik ra ko man lamang nining pipila ka mga pahinumdom.
1: Exciting Pilipinas. X FM.
2: Ang lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, kuring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo, na.
4: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
3: Pinakso lola,
5: nagpapwapa.
3: Taon.
5: Himo.
4: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
6: Exciting!
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dari na ta sa Sister the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Softgel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes. Habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kahit galawin ako sa X, di na ko sugarol!
5: Ah!
6: Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
7: Exciting!

kalihay. Ang butna noong Shabat, lugka ay hinugan. Ako pirmi man lang ni Musa at sa aran. Tugani ko ako inay labing matuon. Kung siya may nakaingos, imong pangluod. Pandang linday.

kung ya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday suway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

nun kanunay ko ikaw inday happy happy uron magpaduol ako kanunay si mong dunghan unya ikaw ako gayong paray paraygan dili gayud ikaw inday nakot magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay usa inday ayaw ikaw kung paan ko siya ang gugmamo kung mahimo tinawan ta. Busa, maluhoy ka.

tam pagasa piton kanui nai ku ikaw inday hapyut hapyuron magbaduon ako kanunay imong dughan unya ikaw ako dayon paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag ko tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo dilawan.

0: Exciting Pilipinas. Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa. Once again, welcome back sa atong programa ng Exciting Pilipinas. Sa atong oras, mga katropa, alas 5:31 na. Welcome back sa atong programa ng Exciting Pilipinas. Kaya na usap kita, mga katropa, at makauban karon usab. Naas ato ang online viewer, si Jumel Colon, mga katropa. Katropang Jumel, dito ko gakatmonon kagahapon. Kaya nangita lagi tao kining mahinabi iba nga mga mag-uuma regarding sa nagapanghitabo karon. So naabot gid ko dito sa imuhang area. No? Nakita gid na ko dito ang makaluluoy nga kayutaan sa ato ang mga kaigsuunang mga mag-uuma. Rigor, narokla, maayong buntag. Maayong buntag, usab ni mo diha, katropang Rigor. Nathaniel Cugulyodo, maayong buntag ni mo diha, sir. Ang atong Purok Chairman, no, sa Purok 24, Poblacion, Bayugan City. Mga katropa, kagahapon, ako ning gisuroy, no, ang ato ang mga kayutaan lagi. Shout out CDRRMO, Joti Now, labi na sa Team 1. Good morning and God bless you. Oy, sa tanan nga mga CDR, ha? Mga CDRRMO staff, ato mga rescuers, nga mga maabtikon, no, maayong pagpaminaw ninyo diha, mga katropa. Salamat kayo sa kanunay ninyong mga serbisyo, labi na sa paghatag sa dinaliang response sa mga disgrasya, labi na sa mga kalamidad. No, ang atong mga saras all over Aru, Agusan del Sur, maayong pagpaminaw ninyo, mga katropa. We salute your service tungod sa inyohang maayong serbisyo. Tungod kaninyo doon ay daghang mga kinabuhi nga nahatagan og chance, no, nga maluwas og makabot pa nila ang kining kaluwasan sa kinabuhi, taliwala sa kamatayon og kining panag-ilog sa kamatay og kinabuhi. Hoy, balik ka, mga katropa. Kagahapong adlawa, wala man lagi ta nagkita-kita ninyo diri sa kahanginan kay tungod sa problema sa atong technical, no? Akong gisuroy, akong gipaningkamutan nga makahinabi ko kagahapon og mga kuan, mga katropa, mga local farmers. So akong nakita dito, mga katropa, ang grabe nga problema sa atong mga mag-uuma. Nga nagtuo ko og di gud ni mahatagan og solusyon sa ato ang ahensya sa kining National Irrigation Authority. Nga dili gid nila kaya makaproduce, no, og tubig gumikan kay ang ato manggung ang ato namang yung kinaiyahan god, no, ang atong kalaban, mga katropa. Pag once nga ang kinaiyahan na gani ang wala, wa gyud tay mahimo ana, mga katropa, no. Grabe ang pagpangliki sa mga kayutaan, grabe ang tungod sa kauga sa kinibitaw ng wala ninyo sa ato ang live, no? Oh, sagdi lang ng naong ni Hanilo dia. Makita ninyo, mga katropa, ang atong mga mag-uma, dunay duha ka klase ni nga pamaagi sa pagpananom. Dunay tanom o kining dunay ginatawag nga direct or kining ginasabwag bitaw, mga katropa, no? So ang nahitabuan ni karon naay uban nga bisag ambot siguro kini nga panahon murag di pa siguro nakatubig pa gyud siguro ni siya. Nga dako-dako ra ba ni ektarya ni iyang gisabuagan. Doon na po isa kaluna dito nga gipatanuman gyud. No, gitanuman gyud mga katropa. So ang nahitabuan ni karon wala gyud ka sustainer ang ato ang National Irrigation Authority nga makahatag go oh, tanawa pati mga gulay-gulay no mga sa ato pud lang mga farmers gihapon nga naningkamot nga makakuan kaning makahatag og produkto nga gikan sa gulay. Pero maski sila mga katropa, hurot ilahang kuan, hurot ilahang tawag ani. Ay dili di ay National Irrigation Administration Authority naman hinoon pa sa iloa. Basiga na inaminaw ba ma correctionan. National Irrigation Administration kining atong provider og tubig sa atong mga kining atong mga kaumahan. No, labi na particular kini sa atong mga nanagiya og basakan kaysa bawat basakan area nga dunay dakong basakan mga katropa na ginapadagan diha nga kini bitawng irrigation system no nay mga kanal makabantay mo nay mga kanal nga simentado kana siya mga katropa mo ni mga agihanan para makaabot ang tubig dito sa mga lain pa pong mga basakan. Ang problema ani karon mga katropa kay nang liki gyud halos. Grabe ang pagpangliki sa mga kayutaan. So pag ingon ani siya mga katropa, possible ana niya kung dili gyud na siya mahatagan og ulan sa atong kinaiyahan, no? Kung wala gyud ulan nga makahatag ana niya og tubig, wala padulong gyud ni siya sa pagkasunog mga katropa. No? Ang ending ini failure. Oh? Failure nga cropping, no, ang iyahang matagamtaman ani. So dili ta makaingon nga bisag kining mga tawhana mga dagkog kayutaan. Dili na sayangan kung ma-failure, pero huna-una una to mga katropa. No, sa bawat magsasaka nagalaan ka na sila og budget for that cropping mga katropa. So now, kung ang kana nga cropping mabagsak, ma-failure, mahimong alkansi nga to kanila og ang budget or financial nga ilahang gilaan ana dili mabalik. Munay ginaingon mga katropa nga dako kaayo nga kawalan sa atong mga mag-uuma rason nga syempre dili man gid ingon nato idi man gid nato ingon nga mga milyonaryo pud ni sila kay og ma-failure ana nga cropping do na pay dunay naka laan pang laing budget para another cropping no wala man. So ang ending mga katropa mangutang na pud ni sila sa kining ato mga financier, unya ang ato mga financier mga katropa, kinira po mga trader nato og humay. Oh. So, syempre, pag diha ka ng utang, diha gyud ka magbaligya. Mauna mga katropa nga sa ato mga mag-uuma, nagapangutang na sila sa mga trader. Mauna nga pag-abot sa ting-ani, dito na sila mubaligya. Karon ang ato ang gobyerno nag-offer og taas nga presyuhan sa ato ang humay. Like kining NFA, no? Naghatag na sila og taas nga presyo like 23 and above. Ang ilahang gina-offer ana nga presyo pero dapat lagi uga pod ang imuhang uga pod ang imuhang humay. Pero at least taas ang presyo. Karon dili na na sila kabaligya dito mga katropa kay ang kasabutan mangkod aning ubang mga trader. Nga dapat ang imuhang abot sa imuhang humay, no, ma-failure man ka o sa dili, dito gyud nimo na sa ilaha ibaligya. Kay mao na ang isa sa kanang imuhang collateral, no? nga mangutang ka. Unya pag-abot sa ting-ani, dito ni muna sa ilaha ibagsak ang imuhang humay mga katrupa. So, ang ending, ang mga trader karon ang nahayahay kay sila man ang nakakuha sa daghan nga stocks. No? So, dili sila makabaligya ngadto sa ubang mga buy and sell o kining humay mga katrupa kay mapugos man sila ngadto sa ilahang financier. No, maayong buntag diha katrupa nga John Lloyd Perez. Maayong nga pagpaminaw, no, sa imuhang asa makadapita karon. So, daghan pa kog mga video unta mga katrupa nga ipakita sa inyo ha karon, pero man na to na send og apil gi, no, boarding kay sa ato ang technical og atong dali-dalion, no. So, kana lang siya mga katrupa, sample na siya nga ang nagapanghitabo sa ato ang mga mag-uuma karon labi na kining basakan. Actually, ang ubang mga basakan mga katrupa gi-shift na nila ngadto sa mais. Pero akong nasayran mga katropa, abi na kog kining mais, musustiner siya og straight nga init. Dili diay gihapon, no? So bisan pag nagmaisan ka, unya dili ulanon, wala gihapon. Dito gihapon padulong sa pagkasunog kining mga mais mga katropa. So another burden gihapon sa ato ang mga mag-uuma. No, kay dili dai siya ingon ana kasayon mga katropa nga kung karon nga season is grabe ang kainit El Nino, magmaisan ta, no? O kaya magkalbasaan ta. Mas maay pa siguro munggos, no? Kay murag mubuhi pa siguro ang munggos. Pero mao lagi na pila ra puy maani nimo aning munggos, nga perti ra puding gamayag i-produce pud nga bunga. Wala bina sa atong mga mag-uuma sa garden o kining mga nagagulayan, no? Ako pa sa ding tiwason o pagpanubay mga katropa kay gusto na ako, no, nga makita o maipaabot niya kaninyo. Kay ang uban mga nagtuo ra ni sila ba nga hayahay gihapon ang atong mga mag-uuma karon. Bobya ni looy kay atong mga mag-uuma, no, kay wala gyud kaay ni sila napansin sa ato ang panggobyerno ba? Lagi makaingon ta nga gilaanan gid sila og budget. Pero kung imuhang sudlon gud, imuhang istoryahon ning atong mga farmers, mga local farmers, daghan kayo silag mga problema nga wala gyud nahatagan og solusyon sa ato ang panggobyerno. Daghay mga gipang flash diha sa social media nga mga intervention sa atong gobyerno. Pero nagtuo ta mga katropa nga para gyud na sa tanan nga mga mag-uma, no, namali di ita, ha, mali kaayo ta mga katropa sa atong gipanghuna-huna. Tungod kay kung imuhang sudlon gyud ang field, imuhang yung istoryahon atong mga local farmers, dili di ay tanan nga nakabenepisyo ni ana, no. Ang gobyerno nihatag og machinery, pero dili di ay tanan mga mag-uma nga makabenepisyo anang machinery nga gipanghatag sa atong Department of Agriculture. Diha na ko na feel ang kasakit mga katropa sa atong mga mag-uuma nga ang atong mga mag-uuma mao'y nagapakaon sa ato as matag adlaw. No, kay kana kung wala na sila abot sa ilang kaumahan, asa man ta mapalit mag-export ta pud ta. Oh? Mag-import ta pud ta. Kunya wala ta kasayod unsay mga gipang himo anang mga imported nga mga pagkaon nga atong gina consume matag adlaw, suma bitaw dunay nang gawas karon nga mga artificial rice. Oh, pila na kanato nga mga kaigsuna mga Pilipino ang nakakaon ni ana tungod kay sa importation mga katropa. Wa ta kasayod kung kana dai siya nga mga produkto is legit mga katropa nga gikan sa atong mga farmers. Ang atong mga kalibutan karon dili na nato masaligan nga makaingon ta nga kinibang dili na mahimong magic kanila, ha? Imposible na mga katropa nga ma-magic nila, no, dili day.

0: Pastilan lagi ning igo lagi ta sa subaw lagi ba. Kagahapon magun mga katropa. Grabe yung inita sa ato ang gilakaw. Mauni nga murag naigo gintag maayo karon. Sige lang bana trataan ni sa Santon Vitamin C. Di ra ni maugmaan. Okay mga katropa, padayon ta. Sa ako nang ginaingon, walay imposible sa ato ang mga sa uban nga mga country mga katropa nga makahimo sila og artificial nga mga produkto tungod kay sa machinery pa lang daan mga katropa, no? High tech na ang ubang nasod. Kita raman sa Pilipinas ang behind kayo, no? Kita ra sa Pilipinas makaingon tang grabe na ang development sa ato ang nasod. Pero kung atong huna-unaon mga katropa, behind pa baya gihapon ta? Mauna nga dili kakumpiyansahan nga mupalitag mga imported nga mga produkto tungod kay kana siya mga katropa. Walay kasiguruhan nga tinuod kana nga pagkaon. No muna nga kinahanglan gyud ati manon nato ni atong mga mag-uuma. No, hatagan untana ni sila og dakong bili. Susama sa ginahimo sa laing nasod mga katropa. Daghan kayog mga nasod karon nga mas gi-priority nila ang pag-atiman sa mga mag-uuma. Tungod kay nasayod sila or naa sa ilang huna-huna nga ang ato mga mag-uuma mga katropa mao'y nagapakaon kanato. No? Ilabi na ni ining atong panahon karon mga katropa nga kung wala ning atong mga mag-uuma, wala ning atong mga mag-uuma nga nagapaningkamot diya pag-ugmad sa atong mga basakan, sa atong mga kamaisan, sa atong mga gulayan. Ha? Asa makakaroon mangita og kaunon? Ha? Palit ka og mga kuan, mga instant pagkaon, magsaligtas mga imported nga mga pagkaon. Oh, imbis kay nagkamubo ang atong lifespan karon, samot og kamubo kay mas dali man ta magkasakit ni ining magsigitag kaon ining mga artificial. Oh, kay magsalig man lagi tas mga pagkaon lagi sa gawas. Nga wa ta kasayon mga katropa kung kana dili ba siya artificial nga mga pagkaon. Mao na siya mga katropa nga kung ang atong gobyerno lang gyud untana, nagpakita lang gyud og tinuod untana nga kining pag-atiman sa ato mga mag-uuma. Dili man ta ingon ani kalisod karon. No kung uboto na hunaon mga katropa, dili bisan pag wala tay ulan, dili ta mahimong maziruhan sa tubig aning atong mga basakan. Tungod kay sa wala masayod, duna tay dakong suba ni ining atong probinsya sa Agusan del Sur. Nga nilahos kini sa probinsya sa Agusan del Norte. Ha? Wa ba mo kabantay mga katropa nga aduna tay Agusan River nga naghatag og nagpundo sa daghang tubig nga pwede gyud untana natong mapahimuslan dili lang sa ato mga kaigsuunang mga mangingisda. Kun dili mapahimuslan pud untana ni sa atong mga kaigsuunang mga mag-uuma sa humay. Pero tungod kay wala nila hatagi og kining bili, no? Nga wala manggudi nakita sa atong paggobyerno kining atong Agusan River dako untana kayo ni og kahinguhaan sa atong mga mag-uuma labi na sa supply sa tubig. No? Kay moingon ta nga walay tubig ang kuan, wala nay tubig ang kining ang atong kinaiyahan diri sa ato sa Agusan del Sur o sa atong mga producer og tubig, ang ato ang Wawa River, Andanan River, kining diri sa Prosperidad. No? Unya ato nakita karon mga katropa nga wala namang yung ika-produce ni atong tubig ang atong mga kasubaan. wala namang gimahatag nga tubig ngadto sa ato mga mag-uma. Oh, somewhere in Butuan City, mga katropa, I don't know if I'm not sure, ang Bitos or basta somewhere in Agusan del Norte, mga katropa, dunay mga basakan nga hantod karon hapsay gihapon ang ilahang pagpananom. Tungod kay gihatagan nila nga ang Agusan River, mga katropa, gihatagan nila bili nga kining Agusan River dunay dakong ikatabang ngadto sa itong mga mag-uma. So ilang gibuhat, misuyop sila og tubig diha sa atong Agusan River para nga isupply ngadto sa atong mga mag-uuma. Kasayod ta nga diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur ang atong mga kadagkuan naghatag og pag-atiman sa ato ang mga mag-uuma. Pero alang sa ato ang national National Irrigation Administration, unta na mahatagan nila ni og plano nga himahimong isa sa ilahang mga development project kining atong Agusan River, nga dunay dakong ikatabang gidunta na nga supply sa atong tubig sa atong mga mag-uma. No, tan-awa ra gud ninyo. Unsa kini kadakong problema alang sa atong mga mag-uuma kining pagpangliki sa mga kayutaan? Kung kita lang siguro inaa sa ilahang posisyon karon isip kita ang mga nanag-iya ining mga basakan, ambot lang kung makatulog pa baka ta mga igsuon o mga katropa nga maghuna-huna sa failure nga atong natagamtaman. Kini failure magyud ni padulong. Samot nagdili ini makatagamtam og ulan karong umalabot yung mga adlaw simana. Matod pa sa atong mga mag-uuma nga nahinabi, si Auntie Aning Anita Cartera, atong nahinabi kagapon. Dapat to si Sir Upon, no, atong nahinabi. Kung atong ma-feel ang ilahang gibati, mga katropa, grabe, makasusubo kayo palandungon. Nga ang mga taong nagpakaon kanato, naghatag kanato og supply niining atong ginakaon sa matag adlaw, nagproblema, na stress tungod sa ilahang mga farm, sa ilang mga basakan nga wa na gyud intawoy tubig ug nangliki na ang mga kayutaan. So unta na mahatagan kini, ha, mahatagan kini og pagtagad sa ato ang National Irrigation Administration. Ato maning higayunan karong adlaw, ato ning bisitaon, mga katropa, aron mapaminawan usab nato ang ilahang side ug unsay ilahang mga plano ngadto sa ato ang mga mag-uuma. Di magyud nato ni sila mapuga nga muhatag og tubig, di magyud nato ni sila mapugos, pero at least man lang, no, bisan sa kalisod nga giagian sa ato mga mag-uuma karon, do na poy mahatag kanila nga mga sustento, do na poy mahatag kanila nga ayuda o unsa mang mga intervention gikan sa atong gobyerno, mga katropa. Okay, wa naman ko igong oras, mga katropa, nga padayon pa atong oras alas 5:55 naman gyud, no? Gusto pa unta nako ning padayonon og paghisgot, but anyway, ugma pohon, mga katropa. Doon na patay makuha, doon na patay daghang informasyon labot ni ini. Ato ning hisgutan sa gihapon. Ako na lang before ko end, mga katropa, akong gipahinumdum ha. Ang akong panawagan ni atong nakalabay nga adlaw nga sa tanan nga mga ginikanan, Bayugan, Esperanza, Sibagat o asa pa mang mga area sa Agusan del Sur nga dunay mga estudyante sa atong tulunghaan sa Bayugan National Comprehensive High School karong Pizza Nuybe sa Setyembre, magapahigayon ang ato ang eskwelahan, ang atong tulunghaan og kining General Assembly Meeting alauna sa hapon, ang venue diha sa ato ang gymnasium sa Kim Lopi Asis. Akong gihangyo ang mga ginikanan sa pagtambong na ining maong panawagan o panagtigom aron usab isip hatag suporta sa inyong mga kabataan o pagmonitor sa mga record sa inyong mga kabataan. No, once again, September 9, General Assembly Meeting sa ato ang Bayugan National Comprehensive High School. Among gipanawagan isip inyong mga opisyalis sa mong tulunghaan. Kami nanawagan diha kaninyo, mga katropa, nga tambungi kining maong talagsaon nga panagtigom sa atong mga eskwelahan, mga katropa. ang venue ni ini sa ato ang gymnasium sa Kimlupi Assis karong September 9 alauna ang takna sa hapon. Diri usab ang pag-release sa mga cards sa inyohang mga kabataan. Hinaot unta na nga inyohang kining tambungan. Dalha inyong mga kalibog, mga pangutana. Kay aron ato mahatagan og tubag, mahatagan og pagpatinaw mahitungod sa transparency and accountability nga giduma ma inyohang ma kining matubag, no? Ang inyohang mga among matubag, ang inyohang mga kalibog ug mga pangutana, no? So mao lamang kato mga katropa, daghan kaayong salamat. Good morning Ate Rere, Rido Mary Jolas Barangco. Ingon man usab kang Carmen Pataho, maayong buntag kaninyo. Salamat usab Ante Aning. Mga katropa, God bless ka na tong tanan. Maayong buntag. Wala na magigit tayo igong oras mapadayon pa sa unahan. Ako na lang mag-aingon ka ninyo. Daghang salamat o God bless amping kanunay, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! X-FM
2: Kapitan, kapitan, utana ko ba?
3: Oy, unsa man kana, Archie?
2: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
3: Kuan na siya, Apo? Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
2: Ha? Ano mat man?
3: Alangan, kay daghan man kayong X.
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting!
4: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!

0: Oras magagatrupa, 9 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Good morning. Express Balita. Express Balita.
0: Good morning. Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Lunes sa Pizza City sa bulan na sa Setyembre tuig 2026. O baniko ninyo, mga katrupa, lasaysta, paingon, Sara City, ang takna as buntag. Aron sa pagtunol, mga katrupa, sa mga nagbaga na to, mga uluhan sa balita.
2: Express Balita.
0: Kining mahina baga katrupa. Hatod usab garato bagating paminaw sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix ug Premium D3 Soft Gel Capsule. Vision Express Soft Gel Capsule. Turbo Dietary Supplement. Lakip na mga katrupa. Ang Clear Skin Herbal Soup. Bagating paminaw nga mapalit kini sa mga nagkadaiya nga mga butika dinhi mismo sa atong probinsya.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Good morning.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Siyempre inyong bata-batas kahanginan katrupang nga Junje Librias mga katrupa. Di tamaglangan na dinhita sa atong mga uluhan sa balita.
2: Headlines.
3: Good morning.
0: Samtang sa atong uluhan nga nahipo sa balitang lokal. El Nino posibleng makaresulta o kulang sa tubig o makaapikto sa agrikultura sa Agusan del Sur.
2: Headlines.
0: Urgent meeting sa lungsod sa Rosario, gilusad.
2: Headlines.
0: Barangay Tano Day Celebration 2026, malampusong gipahigayon.
2: Headlines.
0: Dalan sa Barangay Nueva Gracia to Lurito, Agusan del Sur, gibuldo.
2: Headlines.
0: Mga mag-uuma sa humay sa Agusan del Sur, nabalaka na sa epekto sa El Nino.
2: Headlines.
0: 5 grams gagi suspitsang shabo nasakmit sa bypass operation sa Bayugan City.
2: Headlines.
0: Samtang sa katapusang pagtunol sa uluhan sa balitang lokal, tulo ka mga IFRs nakadawat og tabang gikan sa LGU San Luis para sa bagong kinabuhi.
2: Headlines.
0: Uluhan sa balitang regional.
2: Headlines.
0: High value drug personality sikop sa bypass sa Barubo. 6,664 ang gasyabo na recover.
2: Headlines.
0: Kanhi eski chairperson nga dunay kasong korupsyon gipadakop sa korte.
2: Headlines.
0: Babay nga nalumos sa Surigao City a Boulevard malampusong naluwa sa Philippine Coast Guard.
2: Headlines.

0: Samtang sa atong uluhan magakatrupa sa balitang nasyonal. Headlines. VP Sara Duterte gi-considerang political harassment ang pamahayag ni Secretary Remulla. Headlines. Samtang sa atuang uluhan sa balitang international, tensyon tali sa US ug Iran, miulbo pag-usab. US gibumbahan ang mga oil tanker sa Iran sa Strait of Hormuz. Samtang Iran mibalos. Headlines. Sa atong uluhan sa atuang balitang sports, kampanya ni Ella ni Alex Ayla sa 2026 US Open naputulhuman napildi ni Eva Zubik mga katrupa sa round 3. Headlines. Sa atong showbiz, sikat nga influencer patay human nagpadako sa iyang kinatao dito sa Thailand. Headlines. Katorse minutos magkakatrupa na kalabay sa lasays. Kining bahina hatod dyan ato sa Santon Coffee Mix na available sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mausap ka ito magkakatrupa, ito ay magkauluhan sa balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports o showbiz mga katropa. Di tabaglagan din hita sa ato ang pagtunol sa kompletong detalye. Baga katrupa naka-standby karon si katrupa niya Ray Alburo Alinton aron sa pagtunol sa kompletong detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Kaya El Nino posibleng makaresulta sa kakulang tubig o makaapekto sa agrikultura sa Agusan del Sur. Atong siren ang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
2: Live report. Nagkadako ang kabalaka sa posibleng epekto sa nag-develop nga 2026 to 2027 El Nino sa Agusan del Sur. Ilabi na sa supply sa tubig sa agrikultura, panglawas o panginabuhi sa mga residente. Ilaong man, ang ubos nga normal sa pag-ulan o mas init nga temperatura nga mahimong hinungdan sa pagkunhod sa tubig sa mga sapa, suba, atabay o uban pang tinubdan sa tubig sa probinsya. Posible nga mapiktuhan ang mga mag-uma. Ilabi na kadtong nagsalig sa ulan alang sa ilang humay, mais o uban pang mga pananom tungod sa dugay nga panahon sa pagkauga o pagkakulang sa tubig.
3: Wala na gikuingon nga o sa basakan ramon niya amo diregyod kasagari o niya kay gumikan lagi wag yung tubig. Wag yan namang basakaron kanang standby, wala gading wag na turtol, wala lang gina mo tanduga kay gumikan, dili magin may katurtol o wala po yung tubig. Wala lang yun sa kay kinilaging area po namo dire, muuan lang o mga pila ka oras mo pundo deng tubig unya og natay mga another crops nga itanom madaot ramang kod gihapon pod kay parang litan magmaista or unsa mga kalbasa maagi ana og pila lang ka uwan madaot ramang unya murag magdugang lang murag makagasto lang hinuunta.
2: Ang grabing kainit mahimong magpataas usab sa risgo sa heat related illnesses ilabi na sa mga bata, senior citizens, mga nagtrabaho sa gawas ug mga tawo nga adugay nang adunay kondisyon sa panglawas. Gipakusog sa mga ahensya sa gobyerno ug mga local disaster response team ang ilang pagpangandam alang sa posibleng epekto sa El Nino. Ilakip ang pagpanalipod sa supply sa tubig, pagkaon, panglawas ug agrikultura. Gidasig ang mga residente sa Agusan del Sur nga magtipid sa tubig kayan ang sobra nga paggawas ilalom sa adlaw ug sundo na mga pahimangno sa lokal nga panggamhanan ug pag-asa. Ang sayo nga pagpangandam ug husto nga paggamit sa mga kahinguhaan importante aron maminusan ang posibleng epekto sa El Nino sa mga pamilya mag-uuma ug komunidad sa tibuok Agusan del Sur. Mga katropa, apektado na baka sa daghang mga balatian karon nga nagapalibot sa atong kalibutan? Ayaw ka balaka, inumi ka na sa Santon Vitamin C aron ikaw karunay protektado. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kinisigatropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita!
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton sa pagpadayon mga katropa. Nagpatawag ang lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Rosario pinaagi sa Municipal Healthcare Health Office og usa ka urgent emergency meeting ning nakalabay kaadlaw September 2026 sa Municipal Mayor's Conference Room nga matud pa matubag ang pagkaalarma nga pagtaas sa kasus dinggis lungsod base sa pinakabag-ong datos gikan sa Municipal Health Office nga adunay 266 ka mga kasus dinggi nga natala sa Municipality of Rosario gikan sa Enero hangtod sa Agosto tuig 2026 ang pinakataas nga ihapa sa kaso natala sa barangay Kabantao nga adunay 65 ka mga kaso gisundan sa Bayugan 3 nga adunay 50 city samtang nga sa Santa Cruz nga adunay 42 og ang poblasyon nga adunay 32 kakaso samtang ang Kabawan dunay 18 ang Libwak dunay 16 ang Tagbayagan dunay 13 samtang ang Wasian dunay 11 unya ang Maligaya 7 unya ang kung 7 unya lakip na ang Marfel nga dunay 2 kakaso sa dengue. Ang pagpadayon o pagdaghan sa pagpanghitabos dinggi gikonsidera ga usa ka seryosong problema sa panglawas sa publiko nga gikinahanglan og diha-diha sa hiniusang pagtagad aksyon sa municipal og barangay levels gipasiog da sa lokal nga panggamhanan nga ang dengue prevention o control dili lamang responsibilidad sa health sector kundili usa ka hiniusang buluhaton nga naga kinahanglan og aktibong participation sa mga officials barangay lakip na ang barangay health workers nga eskwelahan na panimalay og community organization og tibuok komunidad gidasig sa lokal nga panggamhanan ang tanang punong barangay sa health workers nga mga eskwelahan organisasyon og mga residente nga magtinabangay sa pagpatuman sa lakang sa pagpugong sa dengue ilabi na ang kanunay nga pagpanglimpyos palibot og pagwagtang sa mga lugar nga mahimong pugaran sa mga lamok pinaagi sa hiniusang pagpalingkamot sa LGU Rosario og sa tibuok komunidad gilauman nga mapugnan ang dugang nga pagkaylap sa maong dengue.
1: Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa pagpadayon mga katrupa, malampuson nga Tano Day Celebration 2026. Malampuson mga katrupa, ania ang akong report.
1: Live report.
2: Mi alarma na ang mga
0: nagmalampuson ang gipahigayon nga Barangay Tano Day Celebration 2026 ni atong nakalabay kaadlaw September 2026 sa Gymnasium sa May San Francisco Agusan del Sur. Kini nga programa gitambungan nila ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, Vice Mayor Ramil G. Polvera, lakip na ang presensya sa kapulisan sa pagdumala ni Police Major Carmelo Malubay o ang 20 City ka mga barangay nga mi tambong sa maong kalihukan sa maong programa. Mipadayag og binsay si Mayor Grace Bravo kalabot sa ilahang nahimong dakong tabang sa komunidad ilabi na sa pag-assess sa kapulisan og pag-implementar sa kahapsay o kalinaw aron lang makabaton o kalinaw ang mga katawhan sa ilang dapit. Gipasalamatan pag-ayo sa maong mayor ang ilahang dedikasyon sa serbisyo sa katawhan matagabi bisan nga kining tanan pulos voluntaryo og peligro alang sa kinabuhi apan ilang gihimo alang-alang kini sa katawhan samtang sa laimbahin nagpasalamat usab si Police Major Carmelo Malubay ngadto kanila gumikan kay dako kayo og tabang ang ilang presensya sa pagsugpo sa bisan unsang mata nga kriminalidad aron mapatuman ang angayang ipatuman ilabi na sa curfew hours sa ilag dapit
4: anytime sa ilaha Chief Malubay og bisan sa ilaha sa ato mga barangay captains ang ato celebration sa Tatod Day. Mabot niya itong pamaagi sa pag
5: Pasalamat sa inyo ang tanan. Gipakita ni Koani Chief nga daghan gyud ay ang katong mga responsibility sa tanod nga bisan kani nga wala nakabutang sa inyong kanang expressly nga gihatag sa inyong responsibilities. Halos kamo gyud ang una nga mo respond kung naay mga concern sa barangay. So bisan katong missing person, mga rescue, evacuation, katong sa enforcement sa mga ordinances, sa mga responsibilities sa atong police, nadugangan pa gyud sa fire prevention.
0: Ang pamahayag ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Mga katrupa, aron mahilayo ang atong panglawas sa bisan unsang matang sa mga balatian, mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ay, 23 minutos na nakalabay sa alasays magagatrupa. Sa dugang pagtunol sa lokal, giaksyonan o gisugda na ang pag-ayos dalan sa sitio Bayog, Barangay Nueva Gracia. Loreto Agusan del Sur, pinaagi niini. Masayon o hamugaway ang pag-agi o mga pag-transport sa mga produktong agrikultura sa kaigsuunang mga mag-uuma. Kini nga mga inisyatiba, gipahigayon o gihatagan o prioridad sa amahan sa maoga lungsod na pinaagi ni Mayor Alvin E. Otasa o Vice Mayor Randolph B. Plaza. Lakip na ang mga opisyal sa Sangguniang Bayan Members isip suporta sa pag-uswag sa sektor sa agrikultura sa maong lungsod. Dakusab o pagpasalamat ang mga katawhan sa maong lungsod sanglit dali na nila mapagawas ang ilang mga produkto ingon man paspas usab ang serbisyo sa medikal. Atong tabok-tabukan pagbalik si katrupa Gary Alburo Alinton. Mga mag-uuma sa humay sa Agusan del Sur, nabalaka na sa epektos El Nino. Atong siren ang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
6: Live report.
2: May alarma na ang mga mag-uuma sa humay sa Agusan del Sur tungod sa epektos na nagpadayong El Nino, ilabi na sa pagkauga o pagbuka sa yuta sa mga basakan. Sa pagpanubay sa news team sa XFM, nakuhaan og dokumentasyon ang pipila ka mga basakan sa lungsod sa Esperanza nga grabing naapektuhan sa pagpangliki sa yuta o pagkauga sa mga irrigation system. Matod ni Anita Cartera, usas mga mag-uuma nga naapektuhan o nabalaka na sila tungod sa dako nga gasto sa mga mag-uuma, labi na sa mga materyales sama sa abono, krudo o similya. Lakip na ang gasto sa pagkuha og tubig gamit ang deep well aron na mapadayon ang ilang pagpananom. Matod pa niya, daghan usab sa ilang mga kaubanan sa mga mag-uuma ang wala pa makasugod sa pagpananom tungod sa pagkakulang sa tubig sa mga basakan. Gikahadlukan sa mga mag-uuma nga kung magpadayon ang grabing kainit og pagkakulang sa tubig, mamahimong muhinay ang pagtubo sa humay og posible nga mosangpot sa crop failure o pagkapakyas sa ani. Nanawagan ang mga mag-uuma sa mga hingtungdan nga ahensya alang sa tukmang suporta, ilabi na sa irrigation o supply sa tubig aron malikayan ang mas dakong epekto sa ilang panginabuhian.
7: Panguma, number one, tubig. Kay kung wala ang tubig, maumang kunay kinabuhi yun sa basakan. Kami karon wala yun midirig yun maabdi og tubig. Nagsugod atong bulan sa Ugos, pag sugod yun na mo og trabaho sa basakan, pag land prep, wala yun tubig hangtod karun. Mauka ni karoy problema yun sa mga farmers.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Mrs. Anita Cartera, mga katropa, nagkasakit na baka tungod sa stress, ayaw kabalaka, gamiti ka na og Xanthon Plus Gold. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Express Balita. Dagang salamat katropa niya Ray Alburo Alinton. Nasikop ang usa ka giingong drug personality og nasakmit ang gibanabanang 5.0 grams gagi suspitsahang shabu atol sa bypass operation sa Bayugan City Police Station niadto na kalabay nga adlaw September 2026 alas 11:10 sa gabi sa Parok 11 Barangay Poblacion Bayugan City. Gibanabanas ka pulisan nga mukabat sa 34,000 ang street value street market value sa nasakmit nga suspected illegal nga druga. Gagi pangluhan ang operasyon sa mga personay sa Bayugan City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Josef Carlo V. Silang ang Chief of Police og sa koordinasyon sa PIDIA og ADSA PPO. Nasakmit gikan sa operasyon ang duha ka mga pakiti sa gidudahang shabo og usa ka belt bag. Gado na usay pakiti sa sigarilyo. Lakip na niini ang usa ka cellphone og 500 nga marka money nga gigamit sa bypass operation. Ang operasyon gisaksihan sa baga nag-witness gabaga nagkadaiyang personahe sa private sector o gaingoman usab sa gobyerno. Samtang karon ang dinakpan ana-ana. Lakip ang mga ebidensya ana-ana kini. Nakakustodiya sa maong istasyon aron atubangon ang kaso nga iyahang nakomitar ngadto na sa balaod. Sa katapusang pagtunol sa kumpletong detalyes balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Tulo ka mga friends rescue nga malampusong nakabalik og nakig-integrate pag-usamba sa ilahang komunidad. Ang nakadawat og cash assistance og bugas gikan sa local government unit sa San Luis niadtong nakalabay nga mga adlaw. Gipahigayon ang paghatag sa tabang sa Municipal Hall sa Barangay Dunya Maxima sa San Luis. Agustin del Sur DN, personal nga mitunol og assistance si Municipal Mayor Ronaldo Corvera nga mauusab ang chairperson sa MTF Ilkag. Gidayig ni Mayor Corvera ang tulo ka mga friends of rescue tungod sa ilahang kiisog og desisyon nga biyaan ang ilang nangaging kalihukan og magsugod na pag-usab isip produktong nga mga sakop sa komunidad. Sumala sa impormasyon nga ang mga friends of rescue kaniadto naglihok sa lungsod sa San Luis sa wala pa sila voluntaryong may surrender sa 26th Infantry Ever Onward Battalion 4th ID Philippine Army. Ang gihatag nga assistance kabahin sa nagpadayong paningkamot sa LGO nga suportahan ang ilang reintegration og hatagan silang oportunidad nga makabangon pinagi sa nagkalain-laing programa sa gobyerno. Lakip na ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Gipasalamatan ni Lieutenant Colonel Jose Redentor Gelbuela ang commanding officer sa 26 IB, si Mayor Corvera og ang LGO San Luis sa nagpadayong suporta sa pagdawat sa mga friends rescue isip mga sako pag-usab sa komunidad gikan sa pag-surrender ngadto sa reintegration bagong kinabuhi nga gitukod dia sa kalinaw nga komunidad og paglaom.
1: Express Balita.
0: 31 minutos sa nakalabay sa alas 6 mga katrupa, din hita mga katrupa sa pagtunol sa pagtunol sa kumpletong detalye sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Atong tabok-tabokan si katrupang Ali Vicente kay high value drug personality na sikop sa bypass sa Barubo. 6,664 nga shabu na recover. Atong siron ang live report ni katrupang Ali Vicente.
1: Live report.
8: Report.
9: Usa ka 31 anyos nga giila sa kapulisan nga high value drug personality ang nadakpan sa bypass operation sa Barobo Municipal Police Station Drug Enforcement Unit dito sa Proxice Baybaydos, Barangay Dapdap, Barobo, Surigao del Sur, alas 11:30 sa miaging gabi. Na-recover gikan sa operasyon ang tulo ka hit cell sa shi nga adunay gituho ang shabu nga may total estimated weight nga 0.98 gramos og standard drug price nga 6,664 pesos. Gihimo ang inventory og dokumentasyon sa mga ebidensya tubangan sa gikinahanglang mga saksi subay sa Section 21 sa Republic Act 9165. Gipahibalo sab ang dadakpan sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Gikustodiya karon sa Barobo Municipal Police Station ang suspect alang sa hustong disposisyon og pagsangat sa kaso tungod sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vesante, XFM News.
8: Express Balita.
0: Dagang salamat katropa ni Ali Vicente sa pagpadayong pagtunol sa kompletong detalyes balitang regional, mga katropa. Sikop sa Buena Vista Municipal la Police Station ang usa ka kanhi sangguniang kabataan, iski chairperson, lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Digda kalabay gaadlaw, bulan sa Setyembre tuig 2026. Kinihuman, gimando sa korte nga si Kupon ang kanhi iski chairperson nga si Alias Me og nagpuyo sa Barangay Manapa, Buena Vista sa maong probinsya. Matod pa ni Police Colonel Ruel Kagapi sa Agusan del Norte Police Provincial Office kon Provincial Director nga gipusasan si Alias Me base sa Orden de Aresto nga gipagula sa RTC 10th Judicial Region Branch 33 sa Butuan City. Si Alias Me nagatubang sa kasong Anti-Graft Corrupt Practices Act nga Republic Act 3019. Ang korte nagrekomenda og 90 mil kapisos nga bilban alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sigon ni Kagapi nga ang agosado gipahaybalo sa iyang katungod sa karon anaa kini nakakustodiya sa maong buhatan. Samtang sa laing bahin naka-standby si katrupang Limuel Okay sa gawas gabahin kay babay nga nalumo sa Surigao City Boulevard, malampusong naluwa sa Philippine Coast Guard. Atong siren ang live report ni katrupang Limuel Okay.
8: Live report.
0: Sa sikop sa Buena Vista Municipal.
10: Giisip nga bayani karon ang usa ka sakop sa Philippine Coast Guard humaniya malampusong naluwas ang kinabuhi sa usa ka babay nga nakit ang naglutaw ug wala nay panimuot sa dagat dapit sa Surigao City Boulevard, Barangay Taft. Nahitabo ang insidente pasado alas 3:50 sa miaging hapon human makadawat og taho si apprentice seaman Rizon M. Estro kalabot sa usa ka babay nga nakit ang naglutaw duol sa iladong dapit nga I Love Surigao sa maong Boulevard. Sa walay pagduha-duha, daling miadto si ASN Maestro sa dapita og naabtan niya nga nadala na sa luwas nga luna ang biktima din usa ka bystander ang kasamtangan naghimo og cardiopulmonary resuscitation kon CPR. Daling gihimo ni Maestro ang moabot sa 100 ka chest compressions. Rason nga swerteng nibalik ang panimuot og nakamata ang maong babae. Taod-taod miabot ang dugang puwersa sa Coast Guard Substation Surigao City sa pagpangulo ni Ensign Billy Joe R. Pino, kauban ang Coast Guard Special Operations Group Northeastern Mindanao ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gidala ug giturn over ang biktima ngadto sa Quick Action Response Team sa City of Surigao Rescue alang sa dugang first aid ug gidala ngadto sa Caraga Regional Hospital. Gikatahong anaana sa luwas ug stable nga kondisyon ang maong babae tungod sa maong maisugon nga buhat. Mipasidungog si Coast Guard Station Surigao del Norte Commander Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Orellanida ang ASN Maestro. arestro sa iyang paspas o saktong desisyon nga nakaluwan sa kinabuhi sa biktima. Gihinaut usab niya sa tibok pwersa nga magpabiling mabinantayon o andam sa pagresponde sa bisan unsang emerhensiya sa kadagatan. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisikatropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
0: Express Balita. Dagang salamat ka trupang Lemuel Ukay. Atong tabok-tabukan karon mga katrupa, ito ang mga kaubanan ng mga radio station. Atong unahon mga katrupa, si Lara Sanyol. Si Philip Oligario mga katrupa ng XFM Ginsan. Kaya matod pa pulis nga nagpabuto og armas sulod sa partisan sa Pulumolok Festival. Sikop mga katrupa. At og siren ang live report ni katrupang Philip Oligario.
11: Live report. Balhog sa selda sa Pulumolok Municipal Police Station ang usa ka patrol van human nga nagpabuto og armas sulod sa Flomlok Festival Party Zone Public Terminal sa Pulumolok South Cotabato alas 2:55 sa buntag ni nakalabayng adlaw. Ang nasampit ka patrolman na kasamtangan nakadestino sa Regional Mobile Force Battalion 12 ug nagpuyo sa Purok 3 Malugong Tipuli South Cotabato. Sumala pa nga nag-inom sa mong lugar ang pulis kauban ang iya mga amigo ug pipila ka minuto ang milabay gibiyaan sa diskutan ng iya mga kauban og misuway og agi sa likod nga bahin sa nasampit ka stall. Samtang pagawa sa reiskutang lugar, gitabangan kini sa mga trabahante sa maong stall. Apan na mugusmatod pa na hiskutan na dili na siya tabangan og midiretso sa wala nga bahin sa maong stall. Samtang ginatanggalan og bala sa nasampit ka pulis ang iyang armas, aksidente matod pa kining mibuto nga miigo sa salog hinungdan nga naalarma ang mga pulis kana sa maong lugar. Gilayon man usab nga miresponde ang mga sakop sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company o gisikop ang nahiskutang pulis. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang 9mm nga pistola nga dunay magazine og 13 kabuhing bala. Sa kasabtangan, padayon ng investigasyon sa panghitabo samtang ginaandam sa Pulumolok Municipal Police Station ang tukmang kaso batok sa reskutan pulis samtang nakakustudiya kini sa selda sa Pulumolok MPS. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal og wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og malartista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Philip Oligario ng X-FM Ginsan. Atong tabuk-tabukan karon mga katropang X-FM Tagum. Kay naka-standby karon si katropang Lar Sanyol kay LTO Tagum District Office. Gipasabot sa publiko ang viral video nga nag-question sa ilahang operasyon. At gasayro ng live report ni katropang Lar Sanyol.
12: Live report. May pagawas og opisyal nga pamahayag ang buhatan sa Lana Transportation Office kon LTO Tagum District Office kalabot sa nag-viral nga video sa usa ka concerned citizen kun diin gi-question ang lokasyon sa ilang operasyon sa pagpanakop sa Pioneer Avenue Main Road ning siyudad sa Tagum sa milabay nga gabi. Pagpaklaro sa LTO Tagum nga ang maong operasyon usa ka lehitimo awtorisado o adunay husto nga koordinasyon sa inusang operasyon sa pagpatuman sa balaod subay sa Republic Act 4136 Memorandum Circular Number MVL.2026 .5314 nga doon ay kalabutan sa revised guidelines on improvised duplicate plates o kasamtangang balaod sa LTO, lagda, regulasyon o sa pagpatuman sa mga direktiba. Kahinom naman nga paspas mikatag online o miani o line-line komento ang Facebook post ni Miss Elizabeth C. Pia din iyahang i-question ang operasyon sa LTO nga sumala pa na nakop kini sa ngitkit kabahin sa naasoy nga kasada. Sumala sa LTO Tagum ang Pioneer Avenue o sa Main Road. Dipili din ipatuman ang strategic and operationally justified kung asa gikonsider ang pagliok sa trapiko o gidaganon sa mga motorista nga mulabay sang lito sa kini kanag-unang dalan nga gikinahanglan ang presensya sa otoridad alang sa pagpatuman sa balaod trapiko. Iklaro usab sa buhatan nga gihimo ang operasyon sa lugar din hayag ang suga adunay mga roadside signages og tataw nga indikasyon nga timailan sa kalihukan sa pagpatuman sa balaod nga nagtumong aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Luyo sa paghatag katinawan sa LTO Tagum District Office, gipadayag niini nga ilang girespeto ang katungod sa publiko sa pagpagutana, pagpadayag sa mga kabalaka og pagbangayo og katinawan kabahin sa operasyon sa gobyerno o giawak ang publiko nga sabton o maayo ang sitwasyon o ang tumong sa mga operasyon sa pagpatuman sa balaod una muhimo og konklusyon nga nakabase lamang sa ming viral nga video. Wala gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropamos sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
8: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Lars Sanyol. Atong tabok-tabukan garon mga katropa si Marvin Ibano. Yes to Health Wellness Mini Caravan sa mabungahon nga gilusad sa Davao City. Mga disalmot, nagpadayag og tumang pagpasalamat. Atong sa aron ang live report ni katropang Marvin Ibano.
8: Live report.
13: Mabungahon ang nahimong tibuok kapahigayunan sa Yes to Health Wellness Mini Caravan sa Purok Bliss, Barangay Bagua Playa, Davao City ning milabayng adlaw. Human nga daghan ang nakabenepisyo sa nagkadaiyang serbisyong paglawas nga libreng gidalit sa Yes to Health Incorporated ngadto sa mga misalmot. Uban sa XFM Davao team, gipangunahan ni Naturopathic Medicine Doctor Dr. CJ Nedruda ang health lecture, libreng check-up, consultation ug uban pa. Dungan kana sa libreng patilaw sa Zanton Gold Coffee Mix. Niini nga kalihukan sa Yes to Health, nagpadayag sa ilang tumang pasalamat ang mga nakabenepisyo tungod sa maong kahigayunan nga gawas sa mga papremyo nga nadawat, gihatagan sab sila og kahibalo labot sa insaktong pag-atiban sa lawas uban ang discount sa mga produkto sa Yes to Health.
14: Rumilita ba karos? Kuan man ko kay testing naman ko ana. Santon Plus Coffee Mix. Gaano ko malamin na kung tulog ana. Importante jud sir kay para kun sa amo kuan may maayo mi ana.
15: Mario dandoy. Okay kay sir, hila na lang. Okay. Takot ka tawag. Salamat sir. Salamat sa sigilong salamat.
16: Ako si Romeo Amado. Ayo kayo makatabang sa mga pobre, mga nagpuyo ko diri sa Bagua Playa Bliss. Salamat ko sa Yes to Health.
17: Nora Bunsupan, salamat sa inyo ha outreach program regarding sa health na nakatabang yun diri sa amo ang lugar. Inaot na mo balik mo puhon, labi na sa uban pang area na gusto po mo makita dito.
18: Ano sa pinaka-best na service inyo hang na avail ka naman?
17: Kani ang kuan, kani inyo hang gipanghatag na awareness sa mo dili lang sa regarding sa medical, inyo hang gipasabot sa mo unsay best care na imuuna mo para malikay mi sa mga sakit-sakit unya through herbal nga process. Ako labi na ako perminti jud ko nagakuan sa medical no kanang puro tambal nga mahal ba kayo kini siya affordable jud siya kaayo para sa low level income na pareha sa mua.
13: Nahimong posible ang aktibidad tungod sab sa pagigtambayayong og suporta ni Bagua Playa Barangay Kapitan Marlon Campos. Nasayrahan nga ang maong aktibidad kabahin lamang sa mga inisyatiba ni XFM Philippines og Yes to Health Incorporated President and CEO Dr. Remilito Uy og Vice President Olivine Uy agig pagpasiugda sa kaimportante sa pagmintinar sa maayong panglawas og pagpasanto pa sa kamahinungdanon sa paggamit sa mga produktong gama sa Yes to Health alang diini. Mga katropa aron siguradong mabatnan ang ligon nga immune system batok sa nagkadaiyang balatian uban na sa pag-inom ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C og ang Zanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
8: Express Balita.
0: Dagang salamat ka tropang Marvin Ibano. Samtang sa pikas gabahin baga ka tropa. Tulo ka individual sikop sa bypass operation sa Manolo Fortis. Shabuh og marijuana nasakmit. Atog sa iron ang live report ni katrupang Villa Rustum Villa Franca.
8: Live report.
19: Nasikop ang tulo ka individual. Lakip na ang usa kag iinyong drug den maintainer sa gikasang bypass operation sa Pedea Bukidnon sa Purok Sentro, Barangay Tankulan, Manolo Fortich, Bukidnon. Niatong Biyernes sa gabi, September 4, 2026. Ang mga nadakpan, giilang sila alias Amo, 33 anyos. Drug den maintainer nga nag-undergo pa og probation og kaipon ini nga si alias Susan, 20 anyos og alias Gugoy, 36 anyos, usa ka habal-habal driver. Nasakmit sa mga operasyon ang 11 minos, 10.64 gramos ng Cebu, nga nagkantilad og 72,352 pesos o 17.48 grams sa giingong pinaugang dahon sa marijuana, nga nagkantilad og 2,097 pesos. Nakuha usab ang Baybas money, nagkalain-laing parapernalya o usa ka cellphone. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang ipasaka batok sa mga suspect ngadto sa korte. Mga katropa, kape ba nga healthy imgi pangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
8: Express Manila. Express Manila.
0: Dagang salamat katropang Rostom Villafranca. Sa katapusang pagtunol sa detalye sa balitang regional, 51 anyos ga sikad driver patay human gipusel sa retiradong sundalo. Ato ga siren ang live report di katrupang Cres Ligaspe ng XFM Ginsan.
8: Live report.
20: Nagpabilin sa sulod sa prisuan ang nakpang suspect sa pagpamusil patay sa usa ka sika driver nga giilang si Rogelio Garde, 51 anyos nga taga Barangay City Heights ning Dakbayan sa General Santos nakalabayng adlaw sayo sa Kabuntagon. Samtang giilang nga suspect sa krimen mao si alias Pablito, 67 anyos gikaingong usa ka retired army nga taga Andrade Subdivision, Barangay City Heights ning siyudad sa General Santos. Sa imbestigasyon, gikabutyag ni Police Lieutenant Ferdinand Sahagon, Deputy Station Commander sa Police Station 4, nasuta nga ayhan itabo ang pagpamusil, nagbaton og dili pagsinamtanay tali sa biktima og sa suspect nga bisangko sa pagpamusil. Matud pa, dungan nga nag-inom gawas sa usa ka tindahan ang grupo sa biktima og ang suspect. Pipila ka minutos ang nakalabay ni duol sa grupo sa biktima ang suspitsado apan nireklamo ang biktima gumikan sa halang nga sinultihan sa suspect. Giuwang pa sa trabahante sa tindahan ang suspitsado dayon gipalingkod sa iyang lamesa apan subling giduol sa suspitsado ang biktima kung asa dito na naglalis ang mga naisutan nga gisundan sa pagpamusil sa suspect ang biktima. Gidala pa sa ospital si Rogelio apan human sa pipila ka oras gideklarang patay. Tungod sa mga witness og CCTV footage sa baog lugar, nasayran ang suspect og gilayong gisikop kung diin na recover ang pusil nga gigamit dayon giturn over sa kabanay nini. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan bahin sa insidente og padayon pa ang ilang pagpangalap og ebidensya patok sa suspect. Dipinsay karunay ang imong lawas pag tumaro Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cres Ligaspe, XFM News.
8: Express Manila.
0: Dagang salamat katropang Cres Ligaspe ng XFM Ginsan. Sa pagpadayon mga katropa, din hitas pagtunol sa tuang kumpletong detalye sa balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
0: Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang baguhay lang nga giluwat ang pamahayag ni DILG Secretary Zonvic Remulla kalabot sa iyang warrant of arrest diin iyang gitawag nga kini usa ka opisyal ang pag-angkon sa nagpadayong political harassment o surveillance batok kaniya o sa iyang pamilya. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pahayag nga gipagawa sa iyang Facebook page. May palag ang Vice Presidente sa mga pulong ni Remulla nga matud pa, "We know where she was the night before, but we did not force the arrest warrant." Matud ni Duterte, kini nga nagpamatuod lamang nga dugay na niyang gidudahan nga duna gayoy gihimong surveillance operation ang gobyerno bato kaniya gamit ang Philippine National Police og uban pang ahensya. Gi-question usab ni Duterte kon ngano nga gikinhanglan pa siya nga padad-an og panid-an og ngano nga giapil ang iyahang balay og mga anak ka. Gitataw niya nga ang pundo sa kagamahanan gikinahanglan gamiton sa paggukod sa mga kriminal, rapist, terorista og mga kurakot nga opisyal og dili ang pagpanghadlok sa iyahang pamilya. Gipasalig usab sa vice presidente nga andam niyang musumite sa iyang jurisdictions balaod pinaagi sa pagsunod sa legal nga proseso apan dili niya mapasalig nga dili siya pasakitan o abusohon samtang anaa sa kustodiyas gobyerno tungod sa wala na matod pa niya'y pagsalig kang Secretary Remulla sa PNP o sa tibuok administrasyon ni President Marcos Jr. Samtang sa pagtunol sa kumpletong detalye sa balitang international.
3: Balitang international.
0: Human sa pipila ka bulan sa kalma ang kahimtang subling miulbo ang tensyon tali sa Estados Unidos og nasud sa Iran human nagbinayloay og mga armadong pag-atake ang duha ka mga nasud lakip na ang pag-target sa US sa tulo ka mga oil tanker sa Iran sa Strait of Hormuz sa pagkumpirma sa militar sa Estados Unidos ilang permanenteng gi-disable o giguba ang duha ka mga oil tanker na konektado sa Iran lakip ang usa nga duol sa maong dapit gipaunlod usab sa ikatulo ang ikatulo nga oil tanker dito sa Gulf of Oman. Wala usab nagpalupig ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran o daling mi palag pinaagi sa pag-atake ngadto sa tulo ka mga barko o tulo ka mga oil tanker nga dunay kalambigitan sa Estados Unidos isip ilang risbak o opensiba matod sa Iran gisubay matod pa sa mga barko sa US ang usa ka di-autorisadong ruta sa Strait of Hormuz base sa pamahayag sa US Central Command dunay duha ka mga warship o barkong pagugubat sa Amerika ang giuna og target sa Iran sa wala pagilusad sa US ang pagpangatake ngadto sa tulo ka mga Iranian oil tanker. Ang Strait of Hormuz giila nga usa ka critical nga agianan sa international nga merkado tungod kini nga nag-unang ruta sa pag-angkat o pagbiyahe sa petrolyo sa lana sa tibuok kalibutan. Kahinumduman nga mas lisod ang pag-agi sa maong dapit sukad pa sa pagsilaob sa tensyon sa US o Iran ni adtong Pebrero ning tuiga. Samtang sa kumpitong detalye sa balitang sports.
3: Balitang sports.
0: Nahumana ang madasigong kampanya sa Pinay Teen Star nga si Alex Iyala sa prestigyosong 2026 US Open human siya gipildi sa American player nga si Eva Zubik sa Osaka sikit og kulbahinam nga engkwentro sa round 3. Nindot og agresibo ang gipakita nga sinugdanan sa duha ka magduduwa diha sa court human sikit sa dula og tag-as nga rally. Una nang nakuha ni Zubik ang unang set sa score nga 7-5. Dali usab nga ni Baos si Iyala sa ikaduhang set diin mas nahimong seryoso og agresibo ang Pinay Star aron makuptan ang momentum sa iyahang dula og gipukan si John Beck sa set sa maong set nga 6-3 aron itabla ang dula sa tig-usa ka set mga katropa. Sa ikatulong nga set, may pakita usab og talagsaong abilidad si Iyala. Human milansang sa score nga 2-0 nga labaw apan daling nakagukod si John Bick aron itabla kini sa 2-2. May sulay pa si Iyala og palabaw ngadto sa 4-2 apan wala palupig ang Amerikanong magduduwa taliwala. O Amerikanang magduluwa, taliwala sa nagkainit nga dula o taas nga rally sa bulaha. Nakauna si Zubik sa score nga 5-4 o gaduna untay kahigayunan nga tapuson ang dula apan padayong nakigbisog sa Iyala hangtod nga natabla kini sa 5-5. Bisan pa man ni ini mas ligon og nahimong barugana ni John Vic. Ani Jovic sa naghinapos nga si Gondos Dula, rason nga iyang gisinad-an ang sit sa score nga 7-5 aron ang kunon ang kadaugan og moabanti sa round of 16. Tungod niini, pakya sa iyala nga makasulod sa sunod nga hugna apan dako gihapon ang iyang pagdaig sa iyang gipakitang kaisog, kumpiyansa og fighting spirit batok na sa mga iladong magdudua sa kalibutan. Human usab niya gipildi ang iyang unang duha ka nakatigi sa maong torneo.
4: Express Manila.
0: Samtang sa ato ang Showbiz News.
4: Showbiz News.
0: Taliwala sa iyahag magarbo o haruhay nga kinabuhi. Nakabsan sa iyang hinulamang kinabuhi ang sikat o adunahang influencer nga si Igho Tini o Oberibo. Human kini, may pailaw sa cosmetic treatment alang sa pagpadako sa iyang kinatao dito sa nasud sa Thailand. Si Oberibo, kinsa na ilhan usab sa mga alias nga si Dinisi o Igho. Usa ka 43 anyos nga British Nigerian businessman gikataho nga nakabakasyon kini sa Thailand kauban ang iyang asawa. Sa dihang nakahukom siya nga magpatusok sa iyang kinatao sa 40 millimeters sa hyaluronic acid og lidocaine sa usa ka wala gipanganlang klinika. Sumala sa report, human sa maong paagi, nagpamasads pa si Oberibo kauban ang iyang asawa apan kalit lang kini nga nagreklamo sa grabing sakit sa iyang gatian og kaduha kini nga nawad-an sa iyang panimuot. Dali kining gidala ngadto sa tambalanan apan seryoso na ang iyang kahimtang o napaman kini hingpit nga nabugtuan sa iyang gininhawa. Base sa gihimong pagsusi sa mga doktor, nasuta nga giantos sa biktima ang pulmonary embolism o ang pagkabara sa ugat sa dugo sa iyahang baga nga mo'y direktang rason na sa iyahang kamatayon. Si Oberibo na ilhan na pag-ayo sa social media diin doon na siya'y dulan 200,000 ka mga followers tungod sa kanunay niining pagpasundayag sa iyahang marang o kininya pamumuhay. Gani gipanaga iyahan usab niya ang luho gabalay sa Crenshaw sa Los Angeles na nagakantidad sa $1.1 million. Samtang gilubong na ang pataya nga lawas sa influencer dito sa London diin ang iyang bulangwan nga lungon gikatahong nagakantidad sa $745,000 nga anaa kini sa 45 ka milyon.
4: Express Manila.
0: Grabe naman ning bulawan naman gyud dali mga 45 million nga bulawan sa nga lungon. May pagipadala na lang to sa Pilipinas na matapal pa to sa flood control. Baka to mga katrupa to mga nagbagaga balita gikas balitang lokal, regional, national, international sports o showbiz. Os mo na ko ha adlaw garon mga katrupa nga Lunes, Pizza City kitas bulan sa September 2026 mga katrupa. Isod naman ta maka kuani ni mga katrupa kay akong ipahibalo dito o dinyo ha masig matingala mo mga katrupang wa ta madungog sa 91.3. Kay dunay himong pag-ayo ni inis gamit mga katropa kay dunay mga lingon nato nga di maiwasan nga pagkadaot no. Mo na madungog lang ta ninyo mga katropa dias may Bayugan City. Onya makita punta live sa Facebook lang sa. Pero paningkamutan karong adlaw nga babalik na normal aron makapaminaw og balik mga katropa katong nag-tune in sa 91.3 ano sa San Francisco XFM mga katropa. Mao na hitabo nga nung wala mo na duwa ta na dungog ikan pa atong Sabado. Mga katropa. Mga katropa, tangin ninyo ang musunod nga programa sa programa nga Bullseye di katropa nga Limuelokay. Onya wa na gid puntay igong oras gid mga katropa nga mupadayon pas unahan mga tigpaminaw. Kini na lamang ang inyong ubos o gigalas kanginan, bata-bata katrupang John J. Lebrias, o ang akong partner sa Pikas Lawa katrupang Harvey Hiramis, among administrator katrupang Ali Vicente, o among controller sa muang Facebook account katrupang Limwil Okay, among station manager katrupang Ray Zorabasquez, siyempre ang akong mga kaubanan katrupang Alinton, katrupang Kian Sivial, o katrupang Milani Duran. Mga katrupa, dalaygon ang Diyos ka natong tanan, nining natak na og mayong buntag once again, probinsya sa Agusan del Sur.
5: X FM.
21: Ora, kapitan.
22: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
21: Kiligon. Ah!
22: Kung pangit gani ang mo tutok, o si tawag?
21: Eddie Maniakis. Exciting? Exciting!
23: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, aniya ang atong mga health experts.
24: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
25: Santo Blasco.
26: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
27: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
28: The Secret of Health.
24: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
27: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
29: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
27: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
24: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
27: The Secret of Health.
1: Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa

Panglawas, nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 7:16. Oras, mga katrupa, hatod ka na to sa maintingwa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Para sa pag-atiman sa atong mata, ilabi na itong doon na dihay gipamati sa ilang mata, hanap nga pananaw, matag-adlaw, mga katrupa, di tamalimot sa pag-atumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhisa sa inyong paboritong istasyon. XFM!
0: Bullseye! Katrupa, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa laing edisyon na sab diri sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon.
2: Bullseye!
0: Adlong Lunes karon, mga katrupa, pitsa 7 na ning bulan sa September 2026. Mga katrupa, akong partner sa Technical Division, katrupang Harvey Montun Hiramis. Sa ngalan sa among main anchor o siyempre ang among station manager, si katropang Ray Celisti Sora Vasquez. Doon na siya mga importanteng buluhaton karong adlaw. Ilabi na nga doon ay mga technical adjustment nga gihimo sa among sibihan. Munang kita usa ang iyahang gibilin diri sa tulumanon ng Bullseye para maghatod nga na kaninyo sa ato naandan nga buluhaton, mga balita, impormasyon, komentaryo o guban pa. Diri ka na atong tagaag pagtagaan sulod sa duha ka oras. Pero di na duha ka oras kaya alas 7:19 naman. Naanalanta sa usa ka oras sa kapin nga mag-uban-uban nga na kaninyo alang sa paghatod nga na kaninyo sa mga init nga mga hisgutanan.
2: Bullseye.
0: Duha ka sibihan ang nag-broadcast atong pagpanaguban, ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco, mga katropa. Mabati kita sa frequency 91.3. Diya sa itong Facebook, no? Nagapadayon kita. Diya sa itong mga Facebook pages. Ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Kana, muna nga itong main nga page. Bayubay naman nila itong follower diya, katropang Harvey. 290,000 naman diya. Salamat kayo sa itong mga followers, no? Maying buntag diya kaninyong tanan.
2: Bullseye!
0: Siyempre, gawa sa atong main nga page, naka-live usap kita, mga katropa, sa atong karaan nga page, no? Katong XFM San Francisco 91.3. Kaya ato ka ng taga-aga pagtagad, mga katropa. O pwede mo makapaabot diha sa inyong mga komento, mga panimbaya. Siyempre, pwede po mo makapaabot sa inyong mga opinion. Kay basin o mas maayo pa inyong mga opinion, mga katropa. Ilabi na sa mga init nga isgutanan nga atong pagkatagaag pagtagad karon.
2: Bullseye!
0: Usa sa atong tagaag pagtagad, mga katropa, kining usa sa mga init nga nahitabo ni atong adlaw nga Birnes hangtod ni atong Sabado gahapon Domingo o hangtod karon init-init gihapon, no? Kining warrant of arrest nga gipakanaog sa Regional Trial Court dito na pita sa Quezon City batok sa atong Vice President Sara Duterte. Diin ang uban nga mga supporter naguol, supporter sa Vice President, unya ang mga kalaban po sa Vice Presidente katong iya mga kritiko. Abi na kong malipay, naglain po diay ang ilang buot, mga katropa. Naglain na ilang buot kay ngano kuno nga sa ilang tanaw doon na kuno'y special treatment.
2: Bullseye!
0: Ubay-ubay ang mga kasikas nga naitabo, mga katropa, kay siyempre gawas nga nakapiansa na mahayag po ng Vice Presidente nga she did not feel safe, ha? Dili ko na siya luwas sa iyang paminaw, dili siya luwas, dili siya safe. Bisan og nakapiansa na gumikan kay iyang nasayran nga ang administrasyon nagapaniid rada ikuno sa iyang lihok.
2: Bullseye.
0: Tinuod kan ay mga katropa, no? Mo na itong palauman unya mga katropa diri sa atong pagpanag-uban. Kung dili pa po ni pamulitika, syempre kaya nga itong sibihan, di ba tamo laban sa atong vice presidente. Ang ato din ni sa atong bullseye, ato lang ipaabot mga katropa ang kamatuuran.
2: Bullseye.
0: Mo na ang mga supporter ni Vice President og dili supporter. Welcome kamo diri sa atong pagpanag-uban mga katropa kaysa atong pagbalik ato ni tagaag pagtagad.
2: Bullseye X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alin pa gud par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: 28 minutos makatrupa, nakalapas man ang alas 7 sa buntag. Uras makatrupa, hatod yan ato sa maintingwa sa Premium D3. Atong amumahon ang atong lawas makatrupa gamit ang Premium D3 soft gel capsule. Kaya doon na kini vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Makatabang kini makatrupa alang sa pagpalig-on sa atong bukog, suporta sa resistensya o dugang kusog sa atong adlaw-adlawng buluhaton. Mas epektibo ang absorption tungod sa VCO o gadunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Ayan, ay kalimti mga katropa ang pangalan, Premium D3. Available ka na sa mga suking butika, sama diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sa dili pa ta mga katropa, moarangkada sa atong mga hisgutanan karong adlaw. Ato sang unahon ni pagtimbaya, no? Atong mga tigpaminaw nga nagasubaybay sa atong pagpanag-uban, ilabi na sa nagapaabot o komento diri sa atong mga Facebook pages. Atong unahon makatropang atong karaan nga page. Good morning diha ni katropang Cornelio Palabrica, kay Beverly Pataho, kay Randy Archaga Santisas. Sayo kayo ni sila mga katropa, nagapaabot sa ilahang mga komento. Siyempre, ato pong tagaagpagtagad mga katropa, ang atong atong main nga page. Kaya gato, karaan man to mga katropa ang atong itimbaya. Daghan may nagkomento na gihapon dito. Kadali lang kay ha. Naanaday dire. Kadali lang yun kay loading po na itong internet katropang Harvey. Di man ingon nga inibitaw tuplok ni mo, muloading na yun. Good morning diha ni Lina Pataho, kay Nining Garcia, perminti daw siya na Mina mga katropa. Kay Jeremias Moralde, good morning po diha kagawad. Kay Dai Chavez, sa paniuban dari. Di naman ako na makita. Ato lang diha po ni itimbaya sila ni Madam Wilma Joaquin. Kay Rigor Narokla. Kay Mardonio G.R. Barot Cuboy. Disimi, Ligan Batak Pilapil. Good morning nyo diha ma'am. Na? Sa may Hibaya, RDE Hibaya Pharmacy. Di rapitan na sa may Prosperidad. Taga magsaysay dahil ka madam ha. Sa unang mag-deliver pa ta sa mga farmasya, buutan yun kayo ni si Madam Disimi. Kay monitig atiman ako, dihag mo anak ko sa RDE Hibaya Pharmacy. Di ni siya maldita nga kuan. Sinaligan diya sa RDA. Kay Randy Archaga Santiga, salamat kaayo. Kay Marge Alumbro, no, kinsa pa ni Ubandari. Si Madam Nanit Liano Soravasquez, uy. Nagmonitor po dai karong mga panahon na kay RD Kadavid Taiko. Thank you so much, no. Anyway, mo kabalaka pag pwede mo makapaabot diha sa inyong mga komento kay samtang magligid ang atong mga isgutanan karong adlaw. Siyempre ato po nang silip-silipon makatropa diri sa atong pagpanag-uban. Bullseye. Magpaspasta kay hapit ng oras, 30 minutes na lang nabilin kay kining atong mga topic, mga topic ko makatropa ato ning gibahin. Kay para nga sa atong matag adlaw nga tulumanon, ubay-ubay po nga itong isgutanan, di lang tayo makapokus sa isa. Bullseye. Usa sa mga init, no? Nga mga isgutanan karong adlaw, inindili yun mapugnan magkatrupang kainit sa politika sa atong nasod. Bullseye. Kini atong adlaw nga Biyernes magkatrupa, usa sa mga sentro sa mga balita, hangtod atong Sabado o kagahapon o karon, maog yun ning balita mga katropa kalabot sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Kay human migawas ang warrant of arrest bato kaniya alang sa tulo ka counts sa kasong grave threats ni atong adlaw nga Biyernes. Personal nga miadto ang Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ni atong adlaw Sabado sa buntag aron mag lagak, magbutang, magpiansa mga katropa alang sa 360,000 pesos nga total nga bail band. Bullseye. Apan ang nakapakurat mga katropa sa tanan, mawang iyang pamahayag samtang dito siya sa korte. Kanya siyempre atubangan sa mga media siya na namahayag. Ngingon siya mga katropa nga, I do not feel safe in this country.
1: Bullseye.
0: Kung sa Bisaya pa makatrupa, wala siya mibati, no? Nga luwas ang iyang kinabuhi, iyang pamilya, bisan pa man makatrupa nga nakabayad na siya o gapiansa alang sa temporaryong kagawasan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mao ni pangutana makatrupa kung unsa man kining maong pamahayag, ha? Drama lang bag kini mga katrupa alang sa politika or aduna bag yun siya angay nga kahadlukan mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye.
0: Muni ang atong tagaag pagtagad. Anyway, atong ipabati kaninyo ang pahayag sa atong vice presidente ni atong adlaw nga Sabado. Ma-play ni mo di katrupang harbi murag di galing ma-play ni diri sa ako ang computer. Basig mabutangan ni mong audio diya katropang harbi. Okay, murag unsa man niya kung computer diri nga di man mabutangan og audio. Kadali lang kayo kay may na madunggan po sa itong mga tigpaminaw gradyo. Ang katong may mga cellphone ang nibatig yung kahadlo ka ito Vice President
2: Tirara. Tapos, sabi nila, kahit saan man daw ako pumunta, ilagay ko daw itong papel sa aking bulsa. Dahil marami daw mga kaso na kahit na lift na yung warrant ay hinaharas pa rin at hinuhuli ng pulis. So yun yung nangyari sa loob. Advice nila, mag-bail ka para nakikita ka ng taong bayan. Kasi kung sumama ka sa pulis, hindi na nila malalaman kung anong gagawin sa'yo sa loob. Tapos, maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nangharas sa bahay namin, nangharas sa akin simula noong 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court. Nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para ako ay makababa at makasakay sa sasakyan.
0: So muna mga katropa, ang tipik sa pahayag, no? Ni Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye.
0: Dinmingon siya mga katropa nga dili siya safety samtang ana sa iyang palibot ang mga sakop sa PNP.
1: Bullseye.
0: Aron masabtan atong maayo mga katropa, balikan una nato kung diin bagayod nagsugod kining tanan. Nganong naabot man sa punto nga gisuhan og warrant of arrest ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa atong nasod.
1: Bullseye.
0: Kining kasong grave threats mga katrupa bato kaniya, nag-ugat kini sa iyang controversial nga online press conference ni atong November 2024. Didi ang gipahayag nga doon na siya gikaistorya nga tao. Ha? O saka hitman. Nga kung ugaling mapatay siya, ang maong tao maoy mupatay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa First Lady Liza Arenita Marcos, o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Karon, ang Department of Justice or DOJ nakakitag basihan o probable cause maong agisangat ang kaso o daling milihok ang korte aron mag-isyo og warrant. Mga kaigsunan sa kasaysayan sa atong nasod, talagsaon kayo kining nahitabo nga ang usa ka sitting vice president giisyuhan og warrant of arrest.
1: Bullseye.
0: Apan tungod kay duna tay balaod mga katrupa, miadto si Vice President Sara sa korte aron magpiyansa og 120,000 matag ihap nga mikabatanan og 360,000 pesos. Nabuhat niya ang iyang legal nga katungod. Apan ang iyang reaksyon humaniin mao karon ang gilalisan sa tibuok Pilipinas. Mga supporter o mga kalaban naglalis kay siyempre
1: Bullseye.
0: Uban gusto gyud nga makita nila ang vice presidente nakapusas. Nakamagshot makatropa. Matod niya, matod sa vice presidente, gibati niya nga patyon siya.
1: Bullseye.
0: Sa mga kapulisan nga nakapalibot kaniya sa korte. Matod niya, dili na siya mosalig sa korte o sa pulisya. Di basta-basta na nga pahayag makatrupa sa vice presidente.
1: Bullseye.
0: Ang pangutana karon makatrupa ang pamahayag sa vice presidente, sakto ba nga mahadlok siya? Or kaha makatrupa pamulitika lang?
1: Bullseye.
0: Atong timbang-timbangon makatrupa, si Vice President Sara, anak sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. O sa kalig-on nga leader gikan sa Davao. O kanhi usab mayor. Karon mga katropa, miingon siya nga dili siya safe. Alang sa iyahang mga supporters, alang sa iyang mga sumusunod ang mga DDS, diehard Duterte supporters, kini usa ka tinuod. Moingon sila mga katropa nga gilutos, giharas o gigamitan sa gahom sa administrasyon si Vice President Sara tungod sa nagpadayong impeachment trial bato kaniya sa Senado o Kongreso. Giisip kini sa iyang kampo nga usa ka political harassment aron gub-on ang iyang ngalan alang sa umaabot nga eleksyon sa 2028. Matod niya, ang Vice Presidente miingon, nabalaka siya alang sa iyang mga anak. Mao nga mibulag una siya kanila sa wala pa siya miadto sa korte aron magpiyansa.
1: Bullseye.
0: Apan tan-aon po nato ang side mga katropa sa iyahang mga kritiko.
1: Bullseye.
0: Alas ito, 40 naman tayo mga katropa. Mubalik taon niya katropang harbi. Human sa pipila ka mga commercial, standby.
1: Bullseye.
3: XFM. XFM.
4: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakanibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. ang Santon Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Sure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sugat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-appetate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Pamahaw pa ito ang panihapon para yung makuhaan yung ang epekto ane. Sakiting pika sa akong likuro niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
6: okay na. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: 48 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 7 sa buntag. Oras sa tudyanato sa Maintinguha sa Visionex Plus, na? Muna itong iyon kagaina mga katropa, nga muna ang muamumuha sa itong mga mata. Ilabi na nga kada adlaw, di na ginimalikayan karon kay mauna yun ang trend. Busy kay ta sa cellphone. Siyempre kung nag-opisina ta, natay giatubang a computer. Wapay labot sa TV mga katropa. Muna ang atong yung atimano ng atong mata. Gamit ta sa Visionex Plus soft gel capsule kay doon na kinilutin. Beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Moni ang nutrients nga makatabang sa proteksyon sa atong mata. Mas klaro nga pananaw batok sa kakapoy. Suporta kini sa kahimsog or eye health. Ilabi na sa kanunay nagatubang og screen. Ay kalimti mga katropa, Visionex Plus soft gel capsule. Mapalit na diya sa mga farmasya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Ato sa tagaag pagtagad ng inyong mga pahabol din ng mga comment ha eh, para wag yung magmahay. Good morning diha ni Madam Day Chavez, kay Gloria Malala Apelo, isa pa ning uban kay nabasa na na kung uban nabasa na ba napaday diri si Puting Manok. Wa nagpaulahi, salamat kayo sa inyohang kanunay nga pagsubaybay sa atong pagpanaguban. Diri sa atong karaan pon nga page mga katropa, ato po gihapon yung silip-silipon. Kaya usahay na gihapon diri masaag mga katropa. Bisan o karaan eh, pero na gihapon yung mabisita. Lahi ra yun pagkaraan. At least na gihapon sila din ni, gihapon ni Nawa, sila ni Madam Beverly Pataho. Good morning yun diha. Kay Dave Pataho, kay Junami Sul. No? Salamat yato mga bago na mga listener. Bullseye. So padayon ta mga katropa sa itong gisgutan. Kay maulag gini ang mga supporters sa Vice President miingon nga pagpanglutos, harassment ang gihimo karon sa administrasyon. Ang mga kritiko pod ni Vice President na mahayag nga ang pahayag sa Vice Presidente nga kuno dili sa safety karong panahuna. Ingon pa nila dako matod pa kini nga drama. Bullseye. Or kaha paghimo sa iyang kaugalingon nga biktima or usa ka victim narrative. Moingon mga katropa ang iyang mga kritiko nga ang Vice Presidente Sara dunay dakong puwersa sa seguridad. Ug bisan karon doon nagihapoy mga bodyguard. Kayo sila nga unsaon kuno nga dili safety. Bullseye. Ang uban nag-ingon pa gani ngang iyang gibati nga kahadlok bungara kuno sa iyang kaugalingong mga gipamulong. Kun wala pa niya gihimo ang maong hulga batok sa presidente, wala matod pay basihan ang kasong grave threats o wala untay warrant of arrest nga mogawas. Sa ato pa matod sa iyang mga kritiko, igo ra niyang ginatubang ang legal nga resulta sa iyang kaugalingong binuhatan. Bullseye. Tungod sa grabing pasangil mga katropa sa Vice Presidente, nga ingon pa niya, bisan ang pulis daw dili sa safety. Ang Malacañang mga katropa, wala nagpakahilom. Daling mihatag og opisyal nga pamahayag si Palace Press Officer Claire Castro, ug sumala pa niya gipaniguro sa administrasyon nga dili tugutan sa gobyerno nga gamiton ang Philippine National Police isip hinagiban sa bisan unsang matang sa harassment or violence. Bullseye. Gani ang liderato mga katropa sa PNP o liderato sekretary sa DILG John Vic Remulla, anda matod pa nilang atubangon ang bisan unsang isyo sa seguridad sa Vice Presidente o padayon nilang bantayan ang safety sa iyang pamilya. Matod sa palasyo, ang pag-serve sa warrant of arrest o ang pagproseso sa iyang piyansa, igo lang pagtuman sa mandato sa balaod, walay gidapigan o walay kulor sa politika. Mauba? Mga katropa, dinhi musulod ang atong pangutana, no? Ingon nga mga ordinaryong mga Pilipino. Bullseye. Kung ang Vice Presidente sa Pilipinas maingon nga dili siya safe, dili siya luwas sa iyang kaugalingong nasod. Ha? Unsa na lang kitang mga ordinaryo mga katrupa nga mga tao.
1: Bullseye.
0: Unsa na lang kaha ang bation sa mga ordinaryo nga mga driver? Mag-uuma or kaha mga trabahante kung makadungog ng ikaduhang labing taas ng opisyal sa nasod, walay pagsalig sa kapulisan o korte. Kini nagpakita mga katrupa kung unsa nagayod kalalum o kaguba ang relasyon o pagsalig diha sulod sa atong gobyerno karon.
1: Bullseye.
0: Ang alyansa sa Uniteam kaniadtong 2022 opisyal na gyud mga katropa. Hagbay ra gyud na nagunob.
1: Bullseye.
0: Mone karon, nakita na to. Gubat sa politika ang atong mabati matag adlaw. Samtang nagkabangi mga katropa ang mga dagkong leader sa kauluhan, samtang nag-away ang kampo sa administrasyon o ang kampo sa mga Duterte, kitang mga ordinaryong Pilipino kinahanglan magpabiling mabinantayon.
1: Bullseye.
0: Ang kaso ni Vice President Sara o sa kaligal nga proseso nga kinahanglan niyang atubangon sa korte, bisan og mayunta nga pamulitika, pero kinahanglan gyud gihapon niya ning atubangon. Kung doon naman siya'y kabalaka sa iyang seguridad, doon na siya'y igong kapasidad o mga abogado aron hanayon kini.
1: Bullseye.
0: Apan alang natong mga ordinaryong mga Pilipino ang tinuod natong gikabalak-an, ha? Ang atong tinuod nga kabalaka sa safety dili lang tungod sa warrant of arrest kundili tungod sa kalisod mga katrupa sa kinabuhi.
1: Bullseye.
0: Money ang tinuod nga giatubang. Kulang sa trabaho, di ba? Oh, gani ang uban nabalaka sa ilahang security of tenure.
1: Bullseye.
0: Taas nga presyo mga katrupa sa atong palitunon. Money ang tinuod natong giatubang karon.
1: Bullseye.
0: Samtang sila mga katrupa nag-away dito sa taas para sa gahum. Maglaom kita mga katropa nga dili mapasagdan ang tinuod nga panginahanglan sa mga nag-antos, ilabi na nato nga mga ordinaryong mga Pilipino.
1: Bullseye.
0: Suportahan nato mga katropa ang hustisya ug ang patas nga pagpatuman sa balaod. Bisan kinsa pa mga katropa ang sad-an or ang biktima. Ato gayong bantayan ang dagan sa politika sa atong nasod. Relax ta. Ha? Ilabi na itong mga supporter sa Vice President. Ako di man ko supporter niya.
1: Bullseye.
0: Pero na yung mga legal minds nga nag-ingon, relax. Di magpalabi sa gibati. Kitingali o niyag, maunay pabilo mga katrupa ang inyohang eagerness, ang inyohang kasuko.
1: Bullseye.
0: Basig igo na lang na sindihan mga katrupa, simba ko ipatuman unya ang martial law.
1: Bullseye.
0: Relax lang. At least na itong adlaw nga birnes mga katrupa ato magyong namatikdan nga nigawas sa udto ang warrant of arrest gikabaniog. Pero nakita gihapon nato ang respeto sa itong mga authority. Di ba ang NBI nga mura og kana bitawng kuan magyo siya excited maghinam-hina magyo na sila mudakop sa vice presidente.
1: Bullseye.
0: Gipakita gihapon ang respeto mga katrupa. Wa gyud ta nakadungog nga si Vice Presidente wa nila gikatulgan kay ilang gidakop sa tibok gabii.
1: Bullseye.
0: At least, peaceful ra ang bisan og naisuhan og warrant of arrest. Wa ra pod in town nila gihara-hara ang Vice Presidente og dakop. Mao lagi pod ni.
1: Bullseye.
0: Bisan sa naitabo nga respeto sa atong authority, pero ang mga kalaban ni Vice President naglain yun po mga katrupa ang ilang paminaw.
2: Ayaw!
0: Di yun po kapugnan nga naglain ilang paminaw.
1: Ngunit
0: tinuod nga itsura.
1: Kaya
0: ilang gusto yun, makita ang Vice Presidente nga nakahandcuff, nakapusas, nakamagshot. Pero ang saon taman, dili man kamo ang otoridad.
1: Bullseye.
0: Wa man gihimo sa PNP, wa gihimo sa NBI, wa gihimo sa CIDJ. At least peaceful gikan atong adlaw nga Biyernes, Sabado, Domingo. Wa ra pod tay ni ulbo ang tension mga katrupa. Ilabi na sa mga pro ug anti Duterte. Balik taw nga mga katrupa, natay lahing isgutanan kay medyo ang atong mga iro sa kadalanan diri sa Agusan del Sur, grabing pangsiaw.
1: Bullseye.
0: Grabe. Ang ato mga nanag-iag iro, nagpasagad na gyud kaayo. Daghanay na nga disgrasya gani ka gahapon. Ugwa ko nag-amping pasubida ko bayugan mga katrupa. Hapit po ko ka ligis kay na may iro ni Kalit og Tabo kay naa day siya napo day iro sa atbang nga gusto ning atuon.
1: Bullseye.
0: Atong paninglan ning atong kapulisan kay nagmando man to atong gobernador ni atong buwan sa Marso nga pangkasuhan ning mga tag-iya sa iro nga nagpasagad sa ilang mga binuhi.
1: Bullseye.
0: Karon atong kumustahon ang atong PNP, ang atong mga buutan nga PNP kung ato bang gituman ang mga mando sa atong gobernador.
1: Bullseye.
0: Nga pangkasuhan kini mga tag-iya sa iro nga wa nila panghikte mga katropa ang ilang mga binuhi. Nakakaso ba ka sila nga murag kada agi na to dili lang buntag apil ang utog hapon daghay iro diha sa atong kadalanan mga katropa.
1: Mo
0: na atong tukion niya sa atong pagbalik human sa pipila ka mga commercial, standby.
1: Bullseye.
2: XFM. XFM.
3: Kapitan Ludi.
4: Oh, unsa man urak?
3: Labing gay ka kay Lula ba?
4: Mo?
3: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Oh! Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
3: Nge, exciting?
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Cup.